0: titre ici, c'est ma meilleure. Un titre signé, La Fouinée, Zao. Les enfants, 4 minutes sur Radio Nekiluka. Merci beaucoup. Il est temps maintenant de céder la place à Emmanuel Samboulifis et son invité Xavier Mbembele pour le 4e épisode du magazine d'histoire de cette semaine qui s'intéresse à l'apparition de la culture du coton dans la préfecture de Luampindi.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Boganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso, Béafrica.
7: Ibarazu kwa seke nduru na terati fonono chala tima kwa singa mba iti be Afrika ti yengasu yike na ti ushuka panila yike saratene ti gango ti fango yaka ti koton suwa munzu poru aganani si aganga atingbi na fango yaka ti bundu balini nanduti kusala suwa zwa ike saralani na ti kodro komandasu aike suwa aike mamatene ti ushuka pa ti kwa singa mba iti be Afrika ti yengasu.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Béafrica.
7: Kutara zabi mbili ya ikigi. Ti munambi maboko na ati kwa singani. Kutara ibarala.
8: Ibarala mingi mbibara wa mangoi.
7: Ti londo nangusa kia kongwa mugumba ya baluse na ushu. Ti sinangusa kia kongwa mugumba ya baluse na miombi. Fango ya kati kuton. Aganga legi yako na ati kodro amuzu poro sulani ya kinanduni, aunda na zukwe titene afaya kati kuton. Me konsekonsu wala baleni lani nanduti dutiti ya zu aikesowa.
8: Mimuno la singila, bia ni tukia ake Gouverneur Félix Eboué. Là, si le mouni fadi n'a pas été bangasu, si le linani na seseti ou bangishari, et tongona si nangu sakioko, bambu ngumbaya nandoni balu ouse na miambe, ake kete komanda so eretilo ake jiro, si a sarati tene fangoya kati tukia abagigi na mbegeti wampende. Viti dabetia wa mangoye mitene, kojo titene. Yakati tukia abagigi na mbege ti wampende, amolenge ti wampende a inga tilo tukia pepe. Ala inga ngati fango yakati tukia pepe. Mingi yesu agubetia la ke fango yakati bondo na nzene nzene atangati kobesu ala petite. E nginzala ni ake tambula pe. Me tia munju ake titene, ala gana yakati tukia, tongaso zo kwe alimbiti faya yakati tukia, e ala peti voni, tongaso azo apeti wara kete kofro. Ti futa na lambo ngati sarna isu betia la ye e akebiani na ngusu milondo ti fangoni si yakati koton a bagigi na mbeginika e donc ti londo na ngusa kioko ngbangungumba na ndoni baluse na miambe mbi asi na ngusa kioko ngbangungumba na ndoni balo ta na oko so alibi na ngoi so si birati kongo wara abafadina gigi biani fango yakati tukia aga pali pali ngbangati nyen ngbangati so ake pusu azu so kwe ake nata kete kete akodro so ake nambiki tu wampendi kwe titine zu kwe afaya kati tukia moso mwakana yakati tukia pe mwake wara pali pali nye ake pika fimbo na teretimo e mwake ba nambiki ti makunji kambeni yaka aketa atene yakati makunji ake kuta yaka izu oko oko na yati kodroni adwati guti faya kaso tana mo faya kanya pe moke wara pali e ake gina ngo isu si biani a milisien ake tambula na yati akodro ti ba tona nyesi azu ake faya kati tukia tana moke na yakati tukia pe moke wara pali e ake biani gango ti tukia na yati prefecture ti wampende agande ti sarasi kutanzara ake bande gigika kutanzara ngbangati nye moke ba koma forsi azu kwe titene ala gufaya kati tukia ngoi titene ala faya kati bondo na atangati anze nzene kobe suwala kikana abitu titengoni ngoi titene ala fani ankor ake ankor dape yala mungoi titene ala kwe chifagi na yakati tukia e ake pasi pasi ngbangati su mitene fadea milisien ake da ala ke pika azu e ala ke sara sana na azu mingi e anzara so na ambeda boma so a bagigi na mbeginika ake sara ke ambeni azo awara kui mingi inatapa ndi mokeba ambeni abwa so ala ke sara kwa si ton ala sinati kete kodro so irini ake bekoro na mbegiti pawaka ala ke guti wara abio si ambenazu so akuyawe e alunga la pe adonga giala aza e ala muande abioso na talato si ala gande na batati bozum e nango iso gouverneur tiko iniso asifade na mbeginika ala muni ala fanalo tifa pasi so si amolengeti wampende akeba na pokoti amilisien so si akesara sana nala si apika ambeni ala ke kui e puis asara njuna pe e ake amara ye tonga sola si asara si a gouverneur tingo nyiso a gande ti sara si yedi a gbi ankete nyela ake gbi ake mufaso yanga titene zasi azwa fagi yaka ti tukia oko pepe ta mufa yaka ti tukia zasi mufa mbeni yaka ti bondo na tereni tonga so mopisi mu akobe ti yaka niso mo na sewati mo alimbe wara kobeti te ti wara ngangu ti fana yakati tukiani tonga sape azukwe ake wunji ba e akingagi na ngoi so si ala ke wunda ti na milicien agu encore na yati yakani ape azagia surveillant de travaux agricoles ala la si aboy kuton ala la si ake tambula na pokoti azuti fango yakati tukiani ti ba tonga na nyesi ala ke faya kani etonga nsi ala ke bendia ti lungo a kutoni ti tukiani ba ake ayisu atambula biani na mbegilila
7: ngana mbege ti lundo na ngusakia kwa ngbangbo gumbaya balota na ukuti si na ngusakia kwa ngbangbo gumbaya balota na mbrambra aike ambe na nguso si aike ngangu wala des années déterminantes so wa munzwa temeni me ngbangatinye
8: biani anguso milolo ti fangoni ake ngbangati so na ngu saki yoko mbangbungumba na ni baluse na usho akangoi so si tukia asifade na mbege nika yendoso ayeti ngangu atondati bango gigi na mbege nika e mokeba mbeni koli so eritilo waina luke sara ngonjo ngangu mingi lu sara ngonjo mbangatiso agbu itatilo itatilo so eritilo ake bazara agbulu ateleba luke na yakati tukia pepe e a onkwe loke tilo na yaka e ala sara mbana nalo e na mango ye tonga so koli so mbido dengo erilo so moba ngondo a sara lo lo gufade ti baton nesi ni piti bikpale na tere ti kete komanda ni so erilo ake jean piti e a sara si mbeto agbu azo si administration colonial ba ndani so mbifa a nguni so la e yeni atambula biani na ngusaki yoko ngbangbongumba na nduni balota na uku e tona si na ngusaki yoko ngbangbongumba na nduni balota na mbrambra ake ngo isu si a zuti administration colonial atonda fi gbungo litela ti gbian ngobo ti sarango kusala na azusu ake faya kati tukia bangatiso na tongo ndani yeni ake wana wa mwoke na yaka pe gifimbu na tere si mwomo doati gwe si fameni yaka ndi pepe uda fagi yaka ti tukia metona nzara kumaseti gawe si akwale su milondo ti fangoni gisu abagi gyawe mbetunga kwe abungi na birati kongowara mwenga birati kongowara tondani nangusake kongwa mungumba nandoni baluse na miambi si awungi nangusake kongwa mungumba nandoni balota na oko otigo na use tonga su si agati mwiti e ake birasu asara mbeto mingi na a mungu poro tingo inisu e fango ya kati kuton na mbege ndika abikpale e asara ke ala ke gilege kwe titene yini kwe akiri aganzuni e ake gina pokotea yinisu milonti fango nindusu si pupu mbeni fili pupu atonda ti bango gigi na mbege ti wampendeka si legi azingana la ti fango ayaka ti amena kobe su ala peti te ala warangangu ti fana yaka ti tukia
7: singila mingi kutara Xavier Mbembele Ushoka pati kwa singa mbaiti be Afrika ti ngasu ake lutigin e kukapa nala gike kiriki na okongu ngasu etiba bangondo eti administration coloniale nanduti akbali ti fango yakati tukia nga na ti bondoso na nduti kodro komanda ti wam

tipo na época si sina ndu na duda fonde kilu kaite na zoni kango na chika pasu iba itanda na maki biloko tentinda preso lete ndu na biloko kambinda kida kiketa muza pa kinami na ndu akoko si gira si dine ki pala kona ngumbi ya sagati si ande na beko beko vite na biloko lete ndu na ngbala koe na nengo ni na mbinda nga muza pa kiane nga gina nduzu agati duchane na gira si nwani ya kemane kete na baluse na uku aga sande beko jibe kompite na mbumbu ila kui na beloko gerati ndo wana keti na baluse na ako hote nchusu bukuti de akida mangati mbinda mbana leti nduzu si afangali gako akeketa unza pa na mena ndo na la kui na bebi tonsu na mbagi ti beloko gerati ndo wani ati na gwenu na balako na gumba ya si ande bukuti de la kisarande kete ala soa kendo na beloko ala soa kambagi ti gawambule ala ti kontole ala ti dabuli ala ti babio kana alati alima aki ako gerati ndoa si na mbaki ti biloko ala kamini tonso tongana e kiri na gwata ti bongi ti bana ndapre so le ti nduzu ni ane kete na gwata ti bongi ndoni ade ti ngoro si popo deni ayeke baluse na use aga si ande peko beko mbi te la ayeke zia ande lelo kete ti su ndoni ayeke chauffe si pa popo ti deni ayeke gue ande na baluta na use ngangu ni mingi ayeke ma ande baluso na uta aga si ande na la kui na gwata bongi le ti nduzu ni ayeke zi polele gara ti ndo wani ayeke ti na baluse na uku ti fanga so ande na bebi ande mbinda ayeke dapele nduzu afuru gara ndo wa ayeke ti na baluse na uta si de la ayeke na gueni kete ti ala so ayeke manga lika kosi na nduzu na nduda fonde ke luka si ala yeke ndugu na gwata ti bongi tombage ti danzi ala ti delibama ala ti zila nga na ala ti liki ti mboko ayeke akue gara ti ndo wa si e na ala kue kangbi mu singila mingi na ala so si yama da fonde ke luka.

0: Fonde kiluka da fonte siri na sima ingo nando nende sola ke da tosu a ke fadimeni tene ako na ngati kotola si a ndoji tene ala mani tosu a unzi a wen na ligo chi wafango mbichi jompia usu so sola kwa la inga a ndi visu ke da soe tene ina ala kwe kia na peko chamene isu fadisi a tambu a tosu na ako lango chila su ifa fadipiko ni na ala na yangati muzu fanzi a wen ndi visu da soe tene ikiri yamba ifa peko na ala na ngati koto ipina peko ni ikizi ya ndiligi tene izambatani na la soa ganda ki si tangati a kusala nandu da fonde ke luka na nebesu ikia nandu ti akutala ngusu fadi ilusi da si ifa pekoni nala nguna masambala pezi ni ibaluku nandu ni akotosu na mango da fonde ke luka da fonde siri na tima ingo iba ana ngusa ki ako mbango kumba nandu ni balu mene aki lango ti lasu niso nangu ni si kodo ti njia awara dipanda si chulu mbumbu itosu su sigi na gweti lingo biati royaume uni si na mgu ako ako wara mbumbu lango kotinda tinbe ratingwa koko ala munito suti sipila na dipanda sitala gina ako langu tilasu mnangu saki ako mbangu gumba ya balume na ndoni ako aki na langu ni sosi kodochi Cameroon atimbi warate onti soko zusi yani ya kipopo ni use ala si sosi yela ki timbaki ti a Britannique ala ida ti timbi na ala timbaki ti ala ti Franzi chitene ajuchi Republique Fédérale du Cameroun iki anapeko na ako langu tilasu nangu saki ako mbangu mnyambi na nduni bali gumba ya na uku kondoti Madagascar asiki na gbeti protektora francesi na pekoni tonga su wala limbi chitene a bemenu na niko pepe na kuzu ni chitene agasiani na ngusa kiako mbangu mnyambi na nduni bali gumba ya na umene chitene ala wakachipanda siti biani biani dafonde keluka ande mbesu ida kinzoni izile gichimbi teren na jislen berti amazuda lusinga gawa jislen ibarala
1: ibarala mingi yursula merve mivala ibarazo kwe
0: gangoza la tosua fat neba kusala ti ya lucha osi tena la tonda sinda pacha sarabisi ya
1: ni la sarabisi na yana kwa singa keda tu kwa keda muzoko na mina ti miwa terengbi asina mbunga bala kosi na wa mango ye kambi
0: ikizile gina la ta mameni bia kote ne ti lango wako
1: huu wiki kiso wa handa la tensi mina keda kwa singa
0: singila mingi

0: tinha da própria zena o cunha do da flor de que luca penzena o menawe e fana la vadi aqui tenti pica uma patara na sua singa se fango ya cava tanga e mana susu lá coé na poco sando o sangu tinha longa gomba ya tinha da plele na bico chula aí da lo tinha dico lugando sua na genetula aí da ibarala mingi genetula sua que pica patara na lo aqui zoa e pui mamã tenha que embrumbre
1: e ibarala Gislaine Berti Amazoda ibarala soco aí que cuchima com singa se fango ya kanga na sua tanga yama geneti la sue e ki la kwe pakara li Claude Ningubale solo e ki komanda ya kangalo e ki mukunzi ti sarawi si sue ki bando la ndochi ten chi kamingwandara na legi chanzo ni akode ji fango yaka si la kwe ki la kwe na peko chi meza ge ti tene e ki na tene na dema chi awa fango yaka na legi cha kode cha la chi fango yaka chi njo wala na karako
0: e dingi mesi si mandi pika nga patara cha
1: singila
2: rythme des saisons. Kwasinga tifango yaka gana tibatango anyama.
1: Ekeli e barala tongana ti so tene na litchi kwa singa ti so laso nye lazo alimbi ti sa mbumbi ti tene tongana lo faya kawe lo ara pe koni zoni a ekegi la ko na ya ti kwa singa so tondani na yinga so lani a on imulani rendez-vous na ala so eke mai ti tene ala ki la so na te ti a fonu no tsala ti tene ala ti mi tere la ko na akode kwa ti wa komanda ya ka li Claude Ningubale so lo eke komanda ya kanga mo kozi sarawisi so eke ba na do tente vulgarisation ti a akode ti fango ya kana bage chindo kwa ti ada ayike na lusina ale kipika kipika patara ti laso kozo ni kwe ti tenigwe na ya ti kota mama tene ti laso eke sande laso tene na ndochi lungo ya kachinjo dalti na yenga sola na oite tene ti kara koni awe me wale ki pepe ti kiri na ndochi njoni ni la laso iki ya na ande na ndochi njoni me kozo ni kwe ti tene igwe ima pika ngo patara ti na gene ti iki gochi ma asango so si Kriswa Jordan Badingbe ki kiri na ndo na yi na ndochi asango chai chai ya kana patango ya mana chak batachi be Afrika.
3: Nati prefecture chilo bay ayike use kapa ti lungo yaka sini bisu awa dingo yaka sangbala kwa titene ala leke aya cha sisi chala titene amuli gena la siala lu ale tiko bechala ambini mingi ya soro titene ala lu kakako ambini na tereni ale ki lukchala njo si ambini nga asoro titene ala lu ambini anzene zene le tiko be dalina ke titene ala mule gisi akobe ragbani bwene na le tigara titene awa be afiki awani ate na sibiso yake na tikemo ayike ngangu e titene azo ale ke tere tene ti lungo yaka na poku ti sorani na ngusu alondo ti on aini anoko kete na mbage ti lungo kakako ususi azoni ade matere ti ala tene ni awa dingo yaka ngbala kue titene ala leke ya ti yaka ti ala titene ala kanga lege na abubango ti le ti kobe ti ala me ala ngbala kue titene ala bando na mbage ti nguru gbia titene asara si atoko na ala anzoni ale ti kobe ye so ayeke mu lege na ala titene ala lu nzoni kobe nga titene ala wara le ti nzoni kobe nambagi na pawasa ki na chili mpende awa dingo ya kasi ya ngbala kwa titene ala zi ale chikara kuchala ala soa ke zini ya ke pika katetene tisu at kobene asigi nzuni mingi na poko chikwe mba kusala sosi kooperatib fardeb asara ni nagbata chipawa tonga na ambeni ala ke soro titene ala zi karako ambeni angbala kwa titene ala leke ya ti ya katala chip hariko nga na sesam lakwe na lege cha sangosu yu wara efatene na poko chisosi ala zi ya karako ni ala ke gwande da titene ala zi anjo sosi ala luni na achala ngoso ikiga gana mbagi awa dingo ya ka chiloso si angbala kwa titene ala leke tere chala na ya ti akita akodro mbumbwi na mbagi ti beto kumia nga na akodo sosi angoroni
1: singila na ala Jordan ndal cha fangosu ndo chumuni na yi e biname chala sosi seke mai na yachi bata chibonga suna chumbo munga kwe ke pika ngo kate dal chala sosi ye kifaya kana bage nika la pika kate tal dal si sosi na nguso ala ba rapo ko chiko be chala njoni na mangango ala ai ki ataso pale chimunja pa ye da yoko na mangwa nga cha komanda ya kala wa ligi chitene akobe chala siginzoni he ki minsa nguso si wa kusinga che jo bali pye ke muna ipikoni
4: mingi ti awa fango yaka ngia kena yanga tala na nguso ala wara a ale tiko betala mingi si ala zana gogoro tongo na kara kuunga na njo Gregoire mini mingo lo eke oko ti awa fango yaka na bata si bangasu lo fasu bia lo tene aike peko ti ngango kusala so si lo sara si loko lengoni
5: kara kutene na zolula na nguso anka ala wara lingoni njo nape tongo mokoto kara kuni ake tutu po ne bien que changement climatique aida me azolu kara kwa demare mwa de mars avril mai kara kutala kara adun lengoti njuni ngusa wana tu mara kuvet kara kumingia pa wala ni 20 kuvet na sisi ngusa mi dazu elu kara kuti iso mi wara kuvet ni aike baluku ni iso na gundani tongana mode ya katimo mo tourne se seni mo luko beti mo na kamba musara sara klajin mo respecte a kalandri agricole mo na legeni asa si mo kwa ranjoni rendement
4: laso na leti ya garati batati banga sunga na taketa kotoso nguru terti batani mo ekeba ako beti ya ka aike mingi na leti a garani Stéphane Mouté Laka lo eke wainda soa ke bando nite neti agda na batati banga su lo kira nite neti mungo ambina mapoko sosi alamu
6: hoyo sikle na unzi ya wa ya ti dejem sikle la imana ya nizo me eba kusa ati fango ya ka na ati koroti ege epite na mainzuni basi eba de maidape rezona ke so ala wara pendrangu angwa soa nduna mbege tia a partener ti soa para la plato WHH eba tene fao soa mouni nila sara si njoni nguangwani asigi njoni nambuso tene ti gamo ndo akida tatene nambuso nguwa pika zoni ape meto wana a watengo ya ka ala lumba mwati ala tikarako na tapande ala kwa lengoni yale na sigi nzoni kamemu mbini ya weda osi soa mwa poko osi aki akode kwa soifa kode tu lungo ya ka nzoni nambage titene ala respecte ala angwe titene asukula tiaka wala soa ila tene sarklash
4: amunga legi tonga sona ambe na babana mamati amu lenge titene ala lekere kapati kiringo na damanango meti iti amu lenge tala si ala vonga ambe na yesu si alimu tene amu wapoko na lana ya ti sewa ti ambe na dembe so ala ngba ti bata obe tala so si ala roko toni na ya ti agogoro tala ti ba tonga na yensi ala limbi ti muni ti gura ina kota kotoro na bangi ti kani na nzo ningere lakwe jingo be ayekena mbege tala tene ti bubango ti legi so si akena popo ti bambari na banga so si amu legi na la pepe titene ala mwaye na gura ni nango iso banga so sous Jean Balipio d'Afrono de Keluka
1: singila ike ginando chiki ngona tene wala sango so si Jean Balipio amuna ya wese ke gochichi miterena genechi so ike liklo dingu bali komanda ya kanga makanzeti service so ike kangbi akode chinzo ni fango ya kanazu nando mama tene chi chilasu
2: wasinda tifango yaka gana tibatango anyama
1: pakara liklod ningu bale ibarala
7: eta diko ibarala mingi wa mungango isuti barawa mango dafunu nonde keluka kwe
1: tonga natiso imulani rendez-vous na awa fango ya ka itenale itene aunda chala ni ki mingi inga ilimbi pepe chitene ki na tene chala ni kwe na lango oko nile itenale itenale limbi chitene la sola kiri na techa fonu no chala ndal chiri aleke kiri andege chitene muko de na azo sosi aeke na zara chifango ya ka chikarako na ya chi use si kloniso wala use kapati lungo ya katika kako wala chinchusu e kom lana etongondani sara lani mingi tene na ndochi ya katika kako awe chisu inale kigwi na ndochi ya kachinjo nilape nilabo yichi bina mechi ala susa ke mai tene komanda ya kana na techi meza gawe ala lo ke kwala na unda chala ni na ndochi akpale susi ya kinoko ya kachala chini mbisu mwimbi ya akpale chi susi ala ke wana ndochi fango ya katika kako ngana chinjo luten luki ginda Chalala, limbi chipika singa na luna molongo 75 93 33 33 wala na 112 29 52 52 chitene ala unda na lu atene na ndochi akbaleti ya kachala sifade lo keki na tene na ala nani na ike zianga chi kojo pika mpata chena la na te chimeza la su tonga su pakara liklo ningu bale la su tonga na zo aiti sa ya kachulu chinchu a kozo ni ya ge kusala chena lu mtene lu tonda ni nani
7: Bobiani, merci mingi edajiko pense tonga na zoswa yechi sala yakatinjo akenjoni lo leketerechilo donc lekengotereni aketene lo bandu su lo lingbite lo faya kanida wala ki yakati gigi wala kitibako wala premier sik wala deuxième sik nengoi sik na niso akengoi chi fango yakati ou sengoi so chate deuxième cycle la Donc deuxième cycle atonga na moi tondani akete mosoro ngwangwa chimochi njoni pendele ngwangwani somo ba lingoni akono terenya ki lisa zazango e momunya we motondate moleke sese chimoni mingi ni ti useniso akena zone société na ki zone ti bako zone de forêt motondani modi dabo mugamo soro nduni modi keke kuina sese mo bruseye nduni koko kwa we muzia keke muzia salte so kwe tonsimbiten leni so alingbi mo biwana nduni pepe mubunge ya salte nko ina yanga chia kasi mubiwada wala musatasi mubiwana tereni e na pekoni mutondachi leke seseni wala mutule seseni na poka wala na bagara wala traktor mutule nyawe muga mukomose faso mupike seseni wako njuni mulu apike sosiate mukangi popochi luna molongo tonga na mutopike chimo kwawe mubikamba we mugafadi sote mulu njochimo so atentonga na lungoni na popochi pike use sosiate ni lin poponi adwachi lingbi 80 cm donc lin oko 82e ligne 80 cm na popochi lin oko landuchi kambani tonga na muzidu oko popochi du use akiyani molongona ku use tonga na muzale chinjo oko oko na ichiduni mudachi za espace na gelechi du use a lingbi na 25 cm bo si tonga na muza na ichidu oko lechinjo use wala ota poponi a lingbi chiduchi 50 cm wala ndambu chimetre e tonga soto mulunya we na pokoni yenga use na pokoni mosala kozo sarclash
1: mais igbugere chala paka li Claude Ngo bali parce que je colle comprendre rendre dans la paix voilà à la terre use ka parti fangonjosu ya kachinjosu abage azu sei ke na chiba kosi à la petite dans la fan zone ndoni njoni tene azu kwa chida chifati ke ke tene à la anda à la paix mbwimbi azu la limiti fa ya ka na use ka pa voilà use cycle sur la tete ni gesu nando la limiti de na fa ya kanida.
7: Bon, tant que je suis venu à ce que c'est une zone de forêt. Mingi. Zone de forêt, c'est une petite bande de souci qui est là. Je suis tapandé, je suis venu à l'obaï. So, il m'a fait dire que l'obaï a petit fanjo, fani ouse. Na akodo so nguru bongi kwe a petit sarani. Même na région, tonga na région, tu sud, tu es là. Al tondani na ambagichi sangamba ile
1: mambi
7: kadei baskoto mbomu alaso alingichi fani me apechi luchi gige pepe na yachi meme zone de savana tapande tongane ba meme koto tongana bombari ubria ambena zo so fayaka na plaso bakwa kida ala lingichi sara ou se cycle chi yakachinjosu donc ake ndoso mwiti faya kanida sito na kina yanga chibako mem bako susi ya kina zone de savan metapandiche itachi mem tongana na sibut si yaka chimoni akina yanga chibako si ngu kuteni ngu wakida alingbi mopete mozara usikisikle chimo chinjo susengi
1: nambake yesu ya kina te testo chi germination chi angwa angwa chikobezo abatlo gi karako wala peti sa testo chi germination chi njo niko jo niko chitene alungalu
7: wa iso pendele undala edajiko bipense na yenga soa onso mbitente chi test de germination de chi karako akilege nila me test de germination andule chi kobe kwe iso mwichizane chi sese mem ata ki karako akikawia aki mem kotonso akiluni wala kafe adwasa test de germination donc njo mwichi luni ifo mwosa test de germination ni kodeti sango test de germination chinjo a kingba mingi pepe mopechi mu ngwangwa chimo chinjo muleke sese pendele mupika sese nyaga fuku fuku mulunida e muluda so mubimbeni yena ndoni ubye mosagi kete sese andoni mosara ni chite na sigi ubye use kodeni mumule chinjo chumo mutuku na yachungu mozani alangu lango kwawe ndo omuzilo mutandalo nanduchi meni beni bongo tonga so mukuvri ndoni e moke aruzeni moke ba akisa lango use lango ta yangachi njochu monya komansi ti sigi e genanduso gila moke jiko wungoniso donc sa lango nifo mo jiko lechi njoni mo jiko mbangba oko wala sangren momulo mo lulo na kodesu mifageso na pokuti lango tawa lango sho mo muni kwe mo jiko ala soa sigiso tonga na soa sigi kwe si wungo ni kwe mo jiko a londo na bale miombe wala 80 chigwina 90-95 so ake pendre ngwangwani la so yilingbi tene pourcentage de germination ni ake njoni. Donc ti tena duchi njoni il faut a londo na popo ti 80-85% tu gwena devant. Mais si tongana akna beti 80% so yilingbi tene pale akna ngwangwa ti moni tongana mochi lu a lingbi ti tene mo gimbeni ngwangwani supplémentaire mo zani mbati a resemi wala ngwe so agati sigi a poponya ke manke mulu na pekoni.
1: Pendre ki ngona tene sa na ndochi unda ti so na baginga a la tene fade na ya tene si tonga na moluka molunjo ti monya we asa agiinga ako na pekoni wala inga use atonda ti tene asara sa arclage ni me a ni ti tene na i a kode ti sarango a yeso ke sa na pekoti lungo ya kachinjuni tonga na lwa ya kana we lo tonda ti suku wango ya ti yakani me ke suku ya ti yakani tone
7: tonga na wa fangu yaka lunjo sinjo sigawe na pekochi dimanche oko so jochuma sigi kunya gigi mutambla mobaya ti yakani mokibande ambenya sigi kwa pa manke. Donc kozu iso mosare fo mosa resemi mobaduchi njo so si mo lucia sigia peso alingi mo lumbe na pekoni oko ni la so mo lingi tisani giyenga oko na pekoni na pekoni awe yenga use mo lingi tene mo gamo sara kozo sarklaji meme salte abuya kanya pe ture sese ni yenge ni tonga so sese na yapu chitene ngwa pika lomene nguni pendele si nguni agwena rasinchi njo chumoni na pekoni so mo sara we moku yenga ok ze oko. Donc cause de sarcage qui 2 semaines, deuxième sarcage à qui 1 mois na pokochi premier niso et sarango deuxième sarcage chinjo mo bumbi na iso yenga tene butage. Donc mo kizi salteni lege oko moko pusu sese na gele chinjo chumo tene gele chinjo ni a mai njo na kono pendere et nango iso loga kuta pupu apeti kinda lwa pe racine tu lwa busese. E yeso kumba so mo musa na kwa akigi apoka so tona mbagi ti este a ila tena u linda so. Donc mozuni mo muni mo sa na kwa tomo igwa mbagi ti nord fason ti sarka jinga ka ki ngande usi akiso kokani mozumo juchi juchi ngo na sese bon mo juchi ka mo na sese ape me mo juchi na sese si mo sarani e sarangoni mo kizia salte mo kubumbi sese na gelchi jochi moni a komanse ti tena maya we ota sarka jini mo ki bande tonga na salte a mule ti ya kachin jochi mo mingi nango ila mosaga si ton salte mingi ape mengi fani usi alingbia o
1: ota sarklaj niso asa nango iti soa
7: ota sarklaj
1: nango uke na pekochi usi niso
7: bon ota sarklaj na tako dechi kwani ake etene mosaga usi nyawe mokun zeko na pokoni mosa ota sarklaj so ake legechi kalondri se fala me itene sarango ota sarklaj ni na ingati mundu franji atene aki iso aki facultatif. Donc parfois mon petit sarani wa mon petit sarape me mingi mo bale ti akani ton salte abu mingi la mo sara ota sarklaj ni tonga na salte abu mingi ape gifani useni alingia wa epi ngoi ti sarango ni nina bifagi aki nzeoko ou bien ango isu mo ba salte aki mingi na leti akani la mosarani
1: ni la me intali ti en la se eke nzoni na fo wafango ya kati tene le suku wa yati ya kati lo na peko cha lungo kobe
7: bon mi pensi suku ya ki pendele unda mingi mbachi ya mbeni a zuchi fango ya kasu ki chingi na ala mingi ala ba saltage na neneni mingi pepe mbachi ala ki za salte a ondu ti ya kani ala ki sa nini ya mingi ki wala itene ala sa sarklaj na tani akita sa sarklaj na retard pepe sarango sarklaj ay chinjuni aki mingi na pekoni kozoni akete ne mo yapu nduchi sese ni sifadiso ngunza paswa pika sese ni yapu amenengu pendere e rasinchi kobe chumoni awarani mbeni njoni ni akichiso tonga na mo sa sarklaj mo kizia salte so aki na leti akani mbachi asalte ala kwala kitegi meme vitamine so njochu moniak wangani. Donc tite ni musa sakla mu elimine concurrence ya mauvaise herbe a shunya pege soa sigizo mu ziala kwe sigi njochu mo lo war kobe ni lote. Akitapande chiso ton kete kobe akidage chite ni te siki bani parfois ki te yache esiape. Legyo kongato nga na njolo kina lechi ya kasi salte sigi ya telu mingi so a salte ni kwela ki te kobe e bale nyaki so a salte ti liyaka aki ngangu mingi ya on kobe so ki luni ton salte alondo ti sigi loko kono ti lo yo yo e lorisa kobe ti mo nyaki bebengo kube nyaki kono ape e pale asida e mosa salta mbeni njoni nyaki so mori tumba a shionya makongo na telchi ya kachimo bachi salte aga oso ama kongo ndende ndende aganga usiti na onde telcha na chi salte so ipi akibuba na mo kobe sumu yu wala njo sumu luniso
1: na tongana la lundo si tene fade fade so tene chi ama kongo so si eke buba kubwe chi kobe chi a ya kacha so sala ke lu mingi chwa wafango ya kala so eke de materia chala ndali chi akwale niso a kubwe so kasa chala sala ke lu wala mbrimbri njo wala karako na yacha di machala nilani mingi ala luchi gira ndo cha kanyama so si agai ke tekagi a kubwe chi kasa ni e mingi kwale ni a eke chi njo sosi tongana njona mai kete awe anyama ni ama kongunzu aga ke dufina si beti njoni si ala ke tena ni ale chinju anjoni so nye la si eki na gunda chikpa le sosi eki nokbo ya kachazo la soso
7: bo tatene na korochi sans trafic ya kachinjo ak na kuta pale kuta enemi chilo mingi ya ki oko so muleti seseti ekse ya kwe mulundu na bongi musina begberachi musina bagichi pawandele bongasu mebirawo obo mokwara makungusu don makungusu elu etena kisheni legionnaire so le tonda chitene lu mu yakachinjo nango isunjo nangwagi kete kubena konsisigi deja le commencer tu le te kubenya njo agachi kono le tekeke chikube agachi le lengoni loki te lengo chinjoni Yesu asara ki akete akia makongo. Bon, makongo no bagigi tone na legeti a iso a papillon, wala pupu lenge. Don pupu lenge aga abipara chilo nandochu kubeni. Tansu lo big para chilo awe paraniso la a maifaso aga kete makongo wala sheni iso. E nango iso. Makongo ni a commencé ti te kubenya we lo ki te kuben bi lo koko duna te keke chinjoni lo liani donc makongo so lo yenjo mingi eton le sina yakachimo lo kububa lengo chinjoni ka mingi nila yeti sarango lu chite ni tumba na lo ake chite ne mozuso mo fa yakachinjo dabe chimo chite ne mo batani batangoni ko denya ko use ton so kozi gisani ki mu a produit chimique wala a landrin tole ki tukuna teni mingi ki musipelka legi tukuda wala dux bon mais ayo rose ki mu ki fana makunguso effet secondaire la ki ngangu mingi nanduchi kobichi akani nanduchi ndoso ngurue e nanduchi santichi yazo nila kode susi i mufadisu sana kwasi i mai ni mingi aketene batango yaka igonani na legi cheso atene a bio pesticide wala pesticide biologique so siak mugi ambena kubechi ti keke wala porochi keke wala mbeni terechi anyamasi iki lekeni na mbeni kuda wa isi geki trete na yakanisi iki tumba makongoni me makongo so tumbangolo atondani kete na molingi tumbalo me ngoi so ton makongo ti sheni legionek so lo lina yati keke chinjo fangolo akingangu kete mbachi mutuku yoro yoroni angbagi na ndoni e asina lo ape me na kode tia pesticide biologik so site biopesticide so akimulege tene a kontrole maingochi makunguso e akesa njoni na yakachini
1: ate pendo tene gifade ala tene si tonga na zoe chikanga legi na akbali chi makunguso si agake bubaka njo chala alimi lutonda ni gina lini gina tongonda chi yakani ifo lukonda chi tene lo kanga legi na makunguni me akode chikanga ngo legi na makunguni ikitoni
7: kode chikanga ngo legi na makunguni akechi tene na ngo iso mo bagi makongoni lo sida si lo konsechi te kubechi njochumo loki bango lo même atingangu parce que on était lo mingi mobagi kubeni loki teni wala salté sur loki sarani parce que tekobe lo sara salté ngigi mobagi salté ni son anduchi kubechi njochu mo moinga oteni e paliasiawe gilege chite mo wa yoro chitene motukuda e mogachi tukuda akete ne motuku gina mbeni place mozana pe tukwa lechi akachumo ni kwe e na lege chite motuku da momwa aiso mifaninge so fata kitonga na akubechi nim ubia kindongo ubia ki kubechi manga mo sara na mbeni ko demo melange na we mo tretina yakachumo ni tonga so si mo pe tumba makungusu na te yakanjo chumo
1: singila na aunda so si ki ona te na unda chi paka liklo de kizale ki na la tala ute cha kete na meni mozoko so si so stendu na ita ke moni na igia we si fatu igudachi use kapati kama pata chi

0: chrétien légué, Radio Ndekeluka, la pointe de Runaana.
1: Fanya ndekeluka la kwenjornal na ndo social akida bongani aluti toso na ndo radio ndekeluka bonga kochipe kombiti na penzi ni bale usio na ndo nyosio ekikia na kamba tiku sala ninda chape kochipe kombiti social akitonda niso yachilo ake idali za sambo si roga chite na lusar kusala na bonga sumbi ya sigande na asi na bonga uta bale ukuna ndo nyoko idia ibarala
2: nina verdian ya bode ibaranga wabi afrika kwe
1: bonga tiye yeke kina sisi tiye dora dula
2: ni la monde parfait na penra mozoko ndwa
1: ko si ka passé ande
2: apendra mozoko don ti semble ndotene andura ko singa mbe ti matanga ti dungonga usia to kwa
1: itena la nzoni ko sala mingi
2: singila mingi

0: Nana Francis Cabrine Dachi Pendre Mozokoson, Bungalimbawe, Ekiwa Fadeso, Emmanuel Samboli Fils, Ngana Xavier Mbembele, Dachi Kwasinga Mbae Chibe Africa.
1: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
2: j'ai été élu à double reprise.
3: Dès notre accession à l'indépendance,
4: Uganda a mené une lutte.
5: Ici, la Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Ibarazu kwa seke nduru na terati fonono tala tima kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasu yike nati ushuka panila yike saratene ti gango ti fango ya kati kutonsua munzu poro aganani si aganga atingwi na fango ya kati bundu balini nanduti kusala suwa zwa ke saralani na ti kodro komandasu aike suwa aike mamatene ti ushuka pa ti kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasu.
5: La Centrafrique.
6: Dosso. Afrika.
7: Kutara Xavier Mbembele ya ikigi ti muna mbima boko na ti kwa singani kutara ibarala.
3: Ibarala mingi mibarawa mangoe.
7: Ti londo nangusa kia kongwa mugumba ya baluse na ushio. Ti sinangusa kia kongwa mugumba ya baluse na miombi. Fango ya kati kuton aganga legi yako na ti kodro amuzu poro sulani ya kinanduni. Aunda na zukwe ti tene afaya kati kuton. Me konsekonsu wala maleni lani nanduti duti tia zu aikesuwa.
3: Limuna la singila. Bia ni tukia ake gouverneur Félix Eboué la si le muni fadi na mbegeti bangasu si le linani na seseti u bangishari e tongana si nangu sakioko bambu ngumba ya nandoni balu use na miambe ake kete komanda so eretilo ake jiro si aesara titene fango ya kati tukia abagigi na mbegeti uampende. Miti dabeti hawa mango embi tene, kojo titene, ya kati tukia abagigi na mbege tiku wa mpende, amu olenge tiku wa mpende a inga tilo tukia pepe, ala inga ngati fango ya kati tukia pepe. Mingi yesu agubeti ala ake fango ya kati bondu na nzene nzene hata ngati kobesu ala petite, e nginjalani ake tambula pe. Me tia munju ake titene, ala gana ya kati tukia, tongaso zokwe alimbiti faya kati tukia, e ala peti voni tongaso azo peti wara kete kofro ti futa na lambo ngati sar na yesu betela ye e akebiani na ngusu milondo ti fangoni si yakati koton a bagigi na mbegenika e donc ti londo na ngusa kioko ngbangungumba na ndoni baluse na miambe mbi asi na ngusa kioko ngbangungumba na ndoni balo tana oko so alibi na ngoi susi birati Kongo wara abafadina gigi biani fango ya kati tukia aga pali pali ngbangati nye ngbangati so ake pusu azu so kwe ake neata kete kete akodro so ake nambiki tukua mpende kwe titine zu kwe afaya ya kati tukia moso mwakana ya kati tukia pe mwake wara pali pali nye ake pika fimbo na teretimo e moke ba na mbegi ti makunji kambeni yaka aketa atene yaka ti makunji ate kuta yaka izu oko oko na ti kodroni adwati guti faya kaso tana mo faya kani ape moke wara kwali e ake gina ngoi su si biani a milisien ake tambula na ati akodro ti ba tonne yesi azu ake faya kati tukia tana moke na yaka ti tukia pe moke wara kwali e ake biani gango ti tukia na yati prefecture ti wampende agande ti sarasi kutanzara ake bande gigika kutanzara ngbangati nye moke ba koma forsi azo kwe titene ala gufaya kati tukia ngoi titene ala faya kati bondo na tangati anze nzene kobe suwala kana habitu titengoni ngoi titene ala fani ankor ake ankor date yala mungoi ti ala kwe ti fagi na yakati tukia e ake pasi pasi ngbangati so mitene fade a milisien ake da ala ke pika azo e ala ke sara sana na azo mingi e anzara so na ambeni aboma so abagigi na mbegenika ake sara ke ambeni azo awara kui mingi e na tapa ndi moke ba ambeni a bwa so ala ke sala kwasi ton ala sinati kete kodro so irini ake bekuru na mbiki ti pawaka ala ke guti wara abio ti ambenazu so akuyawe e alunga la pe adonga giala aza e ala muande abio so na talatu si ala gande na gbatati bozum e ngoi so gouverneur ti goi ni so asifade na mbiki nika ala muni ala fanalo tifa pasi so si amolenge ti wampende ake ba na pokoti a milicien so si ake sara sana nala si apika ambeni ala ke kui e puis asara njuna pe e ake amara ye tonga so la si asara si a gouverneur ti goi ni so agande ti sara si yedi agbien kete nyela ake gbien ake mufa so yanga titene zasi azwa fagi yaka ti tukia oko pepe na mofa yaka ti tukia zasi mofa mbeni yaka ti bondo na tereni tonga so mopisi mu akobe ti yaka niso mo nasewa ti mo alimbe wara kobe ti te ti wara ngangu ti fana yaka ti tukia ni tonga so ape azo kwa yake wunji ba e akingagi na ngoi so si ala ke wunda ti na milisien agu encore na ti yaka nyape Azagia surveillant des travaux agricoles. Alala si aboy koton. Alala si ake tambula. Na pokoti azuti fango yakati tukiani. Ti ba tongonanyesi. Ala ke fayakani et tongonanyesi. Ala ke bendia. Ti lungo a kotoni. Ti tukiani. Ba ake ayesu atambula biani. Na mbege lila.
7: Nga na mbege, ti londo na ngusakia kwa ngwambo gumbaya, balota na ukoti si na ngusakia kwa ngwambo gumbaya, balota na mbrambra, aike ambe na nguso si aike ngangu, wala de zane determinante, so wa mnzwa temeni, me ngangatinye.
3: Bia ni anguso milono ti fangoni, ake ngangati so, na ngu, saki yoko ngwambo gumbaya na li baluse na usho, ake ngo iso si tukia asifade, na mbege nika. Yendo so aye ti ngangu atonda ti bango gigi na mbege nika. E moke ba mbeni koli so ereti lo waina. Loke sara nengonjo ngangu mingi. Lo sara nengonjo ngbanga tiso agbu itatilo. Itatilo so ereti lo ake bazara. Agbu lo atele ba loke na yaka ti tukia pepe. E a onkwe loke ti lo na yaka e ala sara mbana nalo. E na mango ye tonga so koli so mbido ne dengo elu so moba ngondwa sara lo lo gufade ti baton ne sini piti bikbale na tere ti kete komanda ni so elu ake jan piti e a sara si mbito agbu azu si administration kolonial ba ndani so mbifa a nguni so la e yeni atambula biani na ngusa kioko ngbambo ngumba na nduni balota na oku e ton asi na ngusa kioko ngbambo ngumba na nduni balota na mbrambra ake ngo iso si a zoti administration coloniale atonda fi bungo litala ti bien ngobo ti sarango kusala na azusu ake faya kati tukia bangatiso na tongo ndani yenye ake wana wa moke na yakape gifimbu na teresi mo doati gwe ti fambeni yakande pepe doa fagi yakati tukia metona ndara kuma seti gawe si apale so bilondo ti fangoni kiso abagi giawe mbetunga kwe a bumbi na birati kongowara wanga birati kongowara atondani na ngusake kongba ngumba na ndoni baluse na miambi si awunye na ngusake kongba ngumba na ndoni balota na oko otigo na use tonga su si agati gunji e ake birasu asara mbetu mingi na a munju poro tingo inisu e fango yakati koton na mbege ndika abikpale e asala ke ala ke gilege kwe titene yini kwe akiri aganzoni e ake gina pokotea yini su milonji fangoni ndosu si pupu mbeni fili pupu atonda ti bango gigi na mbege ti wampendika si lege azingana la ti fango ayaka ti amena kobe su ala petite ala warangangu ti fana yaka ti tukia
7: singila mingi kutara Xavier Mbembele Ushuka pati kwa singa mba iti be Afrika ti ngasu ake lutigin. Kukapa nala giki kiriki na okongu ngasu. Tiba bangondu, ti administration colonial. Nandu ti akbali, ti fango ya kati tukia nga na ti bundusu. Na ndu ti kodro komanda ti uam.

0: Better League, Rajun de Keluka, La Pointe de Runa Ana.
1: Singila na Jefferson Digarabanga na genichunda chindo kwa singa wangu chizoni duchi aumzi awe kikir na chaka pacha mozoko sekile leke nga terosi chimanda finandu wa sangu lakuna nga cha leksia Felix Mbanje.

winda ci pendre mozo kosum bungaling bawe e gofadiso na village inga ci wara mama mokozi ngana notable ci lo so la ko ci sete nando ci ambena yo resusi ya Canada nganga pesi ya kagina teralege azo ke vo pe ci sa kpali nando ci ala na village inga ni le gofadiso ci mani.

mo onga na ti tiri ti mo to so ngangi mo ga so mo tene ai ata ba manga ti on la oh ata c'est que Sabrina Vincent na ilo kwa ke tambo ga to sungi do ga kana manga ti on lo muna ata te un ata ba esmi wa lege kan bi gana mo la ba ti sa ata ke muna ngana yanga agali suku na Sabrina zo ata yo tongoro randuzu oh

ọmọ bloki o si ni amina system e batata ngani gbati samedi miguel elise banga kote ngani samedi gega na be komite so zo kote wa ngia ti be chirande Rochero, le Seigneur Rochero, taboule babati Youssoufa. Dumo le ngengi umbo cha mo le gasi nduru na balo kulo inga nkwa umire cha mo inge chula fe. Boti ya mba gya mwuzi cho soo, enja pa batambia batala demegi magoti mba pegi sawa mela

0: ndenge wa be Afrika tikuli na tiwali mbeni kobela swa dirini Ebola awarani na torti contre ce c'est Congo dipanda ngana Uganda
1: akodo su kwa angura koloso alimbi ti wa kubila su lijo ko tonga na koloso ti be Afrika ataso ale ti wa kubila ti Ebola na ti kodo ni pepe
0: ti bata wa be Afrika na terati sioni kobela su ndoko agbena ka swa batene ti seni a unda na zo kwa ti bata le ti longanga
1: ti bata terati mo ti bata asiwa ti mo alimbi mo ba gere tango boso sukula maboko ti mo na njoni ngunga na savon fani gbani na ti lango oko oko
0: ngba yongo na beni zo swa sa kobela ti chofengo terre lode wala simene asigi na terre ti lo
1: nduya maso alondo ti kui na ti ngunda pepe kweloro iyo na danganga soki ndungu na terre ti mo tongana mo baso mo wa kobela ti chofengo terre
0: tongana mo ba meni zo swa sa kobela ti chofengo terre wala menya asigi na terre ti lo go iyo na meni danganga soki ndungu na mo ti tene wala mo ire numero vert 1212 so aike sa akusala lanabi senge
1: ikwe izileti inganganga ikwe ikanga lege na Ebola
0: so aike tongo melati ndo kwa gbena gba sabate enti seninga na wabe Afrika ngana zo swa mamoko na lo aleki wa manango mechi na termina wala na senda gigi na ala iti buti mupe kuti manango mechi tiala na kondonse se ti franzi
1: njoni sango aike ngoso ti tenela sara pialu tiala abagigila
0: ama na kutili nango na dasenda gigi ti mbusa kiusa nini bale use na mbasambala ti sina ngusa kiusa nini bale use na miombe yangani aziyamba atonangi na lango ako tinze timberere ti mbusa kiusa nini bale use na umenye
1: ti londo na lango ako tinze timberere ti sina lango bala kono uku tinze ti kakauka ala sara manda kuti su ili tiala ti unda ti linda na da ako ti sina gigi
0: atonda na lango ako tinze timberere ti sina lango bala kono uku tinze ti nyenye ala sara amanda kuti unda ti su ili tiala na da use na da ota ti sina gigi ngana da ushuni
1: kompus frost di bia ka aki tambla na tiritala na chaka pasu oko oko ti tondani na lekirengo apialu ti manango mbeti tiala ti soro yeso ale ti manana da sinda gigi nda ti lekire ambeti so ala limbi ti za ne ti sungo iri tiala
0: nana da use nada ota ti sinda gigi nga na da oshoni
1: kompus frost di biafrika aki tambla na tiritala na chaka pasu oko oko ti tondani na lekirengo apialu ti manango mbeti tiala ti soro yeso ale ti manana da sinda gigi nda ti lekire ambeti so ala limbi ti za ne ti sungo iri tiala na manda kusu
0: kompus frost ati sala ti gagbani na biko oshona lango akotinze singere atona na ngonga miome na ndambu tisi na beko bite na ndambu nga na ngonga use tipe kuti beko bite tisi na ngonga ukuti pe kuti beko bite na zingo yanga da yambaso eki na Alliance Française tibongi
1: ala kupepe gita nga tingu iti tena ala lekerpialo timanango bititala tibongo na kolose ti franzi

0: Inzinga la kwala kenzoni kanga na tikwa singa ti swa ke lasu na be Africa. Mungo mene na ti studio na dafono de kiluka akunga suna be Africa e ke masango ti Sabrina Larissa na ilo. Sabrina Ibarala.
1: Ibarala Idris Yaya itenenzoni la kuina azusukwe. Na litia sango suwe kingo obiasi afapulele wa esu ngele tingu chua ti dadagwe nanduzu. Tindembe so litre ti esons agasa kia konandoni balota kandaka agazwe ya kitilo sa kia konandoni bale miambe atati so mingi tia zwa keteneso. Use kapa ati bingo lingo tia watu kwa tia lezo siazianga nila suna batati bongi a watu kwa tia lezo na yati yenga kwa la ike batene nando tia bata pialo brimbi pialo soa batene ti mamanginza tingu saki use nandoni baluse na basambala. Na litia sango so lege ako azugumba ya warakwasi gani gani ya warakai kipiko ti tondo tinda uti lege soa bagigi biri tonga so na kite kwa duwa ti mayo soa ike na lege ti damara soa yo kilometre balo shuna gumba ya nagbatati bongi. Sango tia wangu wa ike biombia soa batene tinga tia wangu erite donen siye ti buko ko na popo tia la susi ya fangonzo ti be soa la unda ti tene makunzi ti federation ti tango ndimbo akai kusara tilo.
0: Itunda ta sango tila kuida fono ndeke luka na mungu wenga tiku vorma ti moluwa ti mana uzu ngere tingu ti dada na mbege tindo kwa ti pomp na be Afrika.
1: Ngoro bia na ngwe ni solo zia ambe ni kundu na sese ya la lonto ti pika patrana ala sosi ya ikinatia bumbi tia wagungwa koko ti fatene su polele na ndo ti bwingo na ndozu tonga sungire tingu ti wati dada su lasu ike tene tene ni na Jeff Dao.
2: Bozota la soa kekwena kutukutu na yama kpogogo na be Afrika awara kota kpale. Ngere ti nguti dada agunanduzu nando ti kangonguti dadani. Ngere ti litre akwati essence pata baluse agunandoni andaka ti gwazwal aeke balota si agunandoni ngangati azokwe. Meni ngere ni aeke ndeso azang mangata la so aeke nati andokwa. Edwige opportune puni nginza benek bia soa kebatene ti ngu na wati dada lo fafini ngere so ake warani nando ti kangonguti dada fadeso da.
3: Tellement que gouvernement ke mou maboko ti tene population ayinga nengo ti angere tinguti dada pe iba ak mulege na a population ti tene ala vona ketengere me ti tene ikire na ndoti gereti iso gouvernement a proposé ti tene isa 100 francs na ndoti ngere ti essence sociale ki na ngo iso na yati station e isa balota na ndoti ti gasoil so ak ngbanga ti a population a taxi moto a particulier so ak na auto metonga na ak ti a ita sociale ak na yata entreprise miba gouvernement ayor ti essence ni essence agami 500 et puis gasoil agami 650
2: benegba edwige opportune pour nginza lo faso afinange reso avec ça na kusala bia ni gilaso
3: gilaso so iga materen ala ngbati en principe il doit signer betune depuis le 25 mais comme il a la idée ti materen quoi pe i batani bi delena enquête mais il que signe de ti tenel lasso agagi en vigueur bien
2: gongona ndu tingere tinguti dadaso akambi popoti ala soki bukokota soki sa kusala ala so agana ita soki sa kusala amatere okopopena na popotala ambeni ayeda na finingere so anda kambeni akita na kugogo na mbagetilo ngugbia aiti dendo ti ayeso kwe ti kuna ayeso kwe ngugbia azana betilo ti giamene legende ndeti mumboko na wabe Afrika.
0: Ala kena ndo dafono de kiluka la suna kwa tati bongi sa zianga cha use kapati pikango patra mbiki daba dalezo.
1: Pikango patra swe ki batene mbrimbri nando tia kota apialo mbrimbri pialo so abatene ti mama nginza tingu saki use nandoni baluse na basambala alimi na tene tinze ya alimbi singuru bia zia pialo ti mama nginza so kozo ni lango balako na oku tinze ti mvuka nando ti meza ti awa tukwa tia lezo. Ya kwa ike yeso si abagi gila pepe si losulo ike makunzi tala matwe simplis sarandi ya kasa. Sioningo bosulo batena tondani nangu saki use nandoni baluse na use si utisa kozo biengbia na pingo mamandia emalo na singati Bolivis Masambai.
4: Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale est dite budgétaire. Elle est prioritairement consacrée à l'adoption.
5: Pakara kujo belebia mukundi tingo belebia use tingo terecha watu kwa lezo ake titene ibuliti na ndoti mama nginza tingo sosi ya kega me titene ibuliti na ndoti mama nginza ni aikenzoni azapia ndoti mama nginza ni na ndoti menza ti awatu kwa lezo na lango balako na oku tinze tivuka tuansu sinja hunda ni lako lakwe mawana ketiso mbwena ye nangusa ki use balusa na use tisi nangusu ikeda akizagi apia ndoti mama nginza ni gilakwe na piko yesu ake umpasa pepe na watu kwa lezo titene ala guli tia la mbrimbri nando ti pialo ti mama nginzani iunda na ngombia titelo saa kwe titene azia pialo ti mama nginzani yo tonga so na ndoti minza ti awa to kwalezo zango yo pepe pia lo ti mama nginza so a Fabian so e lo ndoti dondia atatu si kodoni a lo ndoti linda gina ti 7e république
4: à l'entame de la 7e république.
1: Et d'abeta la so ou se ka pati bingo lingo so a zianga ni la so e ki kwa ndindani na lango balu se na gomba ya tinze ti kakao ka so e ki ga.
0: Ndeni kutanda utile kia bagi gina lango tibiri na mbegi tikete kwa doti mayo kilometre balu shando bini gumbaya na leki sonu na batati bongi tigwa mbegi damara.
1: Aike mbeni kutukutu so si akpiloro mingi si atina bagi nika yesu si a Fabian ya tene mingi ti azo awarakua singa mingi ni awaraka tindi mbe swala so awarakua tukwala na dakakati darangati communautaire dali ni ema wa mungo wangu na da mbieti tene miriti damara Jeremy Ngwadumu so si le kiri nando si kapati nda utile gisu.
6: Il y a
1: Nachi lango ta agbeni biaso ke bando ndochi mungo maboko nazo nachi pale chi Chad Cameroun a Congo use nga cha Sudan use kwenga nachi be Africa ala soko ila nesu maboko na gbechi mango ta chi ya unde awa ko de kwa chi kodo ninga na chi be Africa le go kon la soki na bage chi HR abuli cha la ndo cha ge cha kusala so ala zani na sisi ndachi tenchi kiringo chi awa be Africa solani akbebira na mango William Shemali mokozi HR na be Africa ndo kusala chi lo alimbi chi saragiye alimbi na onda chi ala sosi akpekodo chala.
7: Je crois c'est humain.
8: Ibasu aikinjoni titenezo akiri nando chino. Chindembesu amenazo awarapasa titenazo chinjoni na Cameroon na Congo nga na Chad. Amo ningea ikiguna yata damana mubiti na ligini si ala waranga kita kusala ikisara. Kandaka mingi chi ambina mo ningi chikodoni aida biani titene ala kiri nando chala.
1: Jose anilina be makashi. Beni basu akibando na ndete chumungo mamboko nazo na be Afrika aikikiri nando chakota mamatene chipi kango patarasu
9: na bungo lichi su ibumbi iwa rapiste di solution me aita chi ala kwa unda chi tene ala kiri don ikikuwa la chi tene ala ga donga na akita atpale su asilani si kanga legi chi rapatrimon so aki undi chi tene ille kere gere chi kwa ille kere ndoso si tonga na la kiri ala ga chi duchi da njoni
1: mbe na hii na tonga nda chak pale su anoko lani kato shibe Afrika nangusa kusandunda lako na uta ungo chi awa be Afrika wakutu oko susi ya kwe kodoni so na popocha la sake mbangu omene na ndoni baluku agwe. Na yacha kodo so angui tonga na Congo Dipanda, Sudan, Sudan Chumbongo, Chad nga na Cameroon. Aike lana lango baluse na use chinze chingugwe. Chingu sa kusandu baluse na use si. Abeni biacha kodo so mamboko na mamboko na asher ayeda. Na biachumeni mango terechi ya wunde so alimbi chumulege na la chitene ala kwe amu terecha la chibato nga na yense alimbi chitene ale kire kiri ngo chi awa be Afrika so akwe biga se echi kiri na kodo chala.
0: Na lege ti deungbanga na cha sangutila kuya dafonu dekiluga kozo kapa ti deungbanga ti batati bambara kizenga na cha kita tangosu.
1: Deungbanga ne kituandi dani na lango baluse na umeneti nze suye kidase kikondani na lango baluse ti nze ti na banduru suye kiga na yati yenga kwa ikia deungbanga ne ki balota na use na mango enok sanzi suye ki procureur su general su sasa kusala teneti mgue kete mgue na da fangombanga ti bambari ya ini kwa ikinduwa wei malu na singa ti Chris wa Jordan Badimbi.
10: Tansola yinga mbena ina lango wako tinze chi lengwa ngusa kusi na ndoni balusi na oku amumbene kutambela sosi azi yanga cha mbena kutando chifango mwaka soa hira tina kuru dapel nambake chi bria e nambake chi bangaso yoko ade muamurazo kati tena la sara kwa kape nila si kuru dapel chi bambari ambake tena asara kwa na ndoni su nambake chi bria wala nambake chi bangaso nila si nandemisu itetena la so azo so kafangu mbanga nandocha la londu na bambari pepe mais ambena londo na magati banga susu ngochala kwe ak baroko na oku ambena londo na magati briaso ngochala ka baroko susu ik mwala chi gani na bambari gesi ifangwa kana ndochala
6: ki faso na bada chi bambari ko ambena so eta
10: ambena zakeda so ala u ngochala on baroko stanso
1: ale ki matine ko na ndochi tenesi dengo banga su na yati dossier du jour na unzingoti asangusu
0: dabata chi nola na ndebe swakira mamangi za chula wati sara ngu kusala nani
1: nila la tenesu ki tenetene na wagosinga tie eme fred tanaisi
11: mene ye nangusa ki use baluse nandoni oku dagbata ati nula aike na budget pepe sorongo mama nginza so amu ungoti nginza kutu mbangbo oko bale use nandoni use saki mbangbo miombe na use pata mbangbo bale umene na miombe nandoni miombe mulege titene dagbata akiri asara na akusala chilosi lulekri na gereti akusala nisi ya tambula nzoni Beatrice Pisaliban aike makundi tigbavaka ti centre administratif
12: iga imatene nandona we titene imu tene na population tene tingi jaso utabata kesana kwa
11: na ati sorongo mama nginjaso awa mungo wangu aba tene ti investissement tene ti salaire tene ti assainissement nga na voirie urbaine makonji bata ati nula bienvenue mbowa aike fanayi tongana isi ekip tilo aike za tere tilo na kusala ati tene ala wara nginjaso ti sana kusala ati kiri tene na besoin ti a population
13: igana meriti nula iwara budget 2025 kaya dape inga kumete sara kwa nape paske tongana commune asara kwa budget dape zuki kwa nana Ginzasula so isoroni so imu tereti tizana kwati tene I ginginzani I galan nati merite isana kwati kwadro.
11: Ala ati régie financière na bagetala a unda élaboration ti projet ti budget prévisionnel so na yati andangbanze osio tinguni ti tene a mulege si a fanzone tambulango ti a gestion ti a ressources ti dagbata firme konjo ake contrôleur financier ti kota kota komanda ti sangamba iri.
14: Budget ti dagbata ake tondani na 1er avril tingu oko oko ake fini na 31 mars ti finou mais so nous déjà presque 11 mois so et ça déjà dans donawe en bagi kekete ngo itene uzinani donc a prévision c'est ça la so et ça la ni malgré et mais inga itene nga muzinza papa di amena yeso ezana sese so a petit bagigi
11: dabatati nula angbala kwena agbati akpale itene ti solo ki na koforo pepe itene lo futana a projet communautaire nula eme fretana ise da fonono ndeke luka
0: Sabrina gati corona ne besoin que la bigeti Vatican.
1: Ndo ti tembi terrain na Tobwa Leon 14 sipika ngo patakatsala na kina ndo ti gbatsa tene sango ti viane ingasu.
5: Timengo tereso aike na peko ti sango ndo ti kotobwa na gati koroti be Afrika na peko tsosi lusana meni tambula na bageti timengo tere ti beno ti gigi na New York ata sosi Vatican afa akota teneso akoli use sore mbiti tene pepe banda tere ti yango ti gbia page Facebook afa so pikango patara ti gati koroti be Afrika na pape Leon 14 aike luti mingi na ndo tene ti kusala maboko na maboko ti danza pa na be Afrika nga na tene ti poruso tene ti seduti nga na tene ti ala sosi yeti ngango sinala na mbagi ala kesara nga tene ndaliti kusala ti siriri sosi danza pa katolike kesara na be Afrika nga na yati akoto sosi anguru koro ti be Afrika aike kojo ti mingo tera ti fuste arkonsi tradera na Leon 14 mbeni sosi asoro loti tene loga kotobwa na ndo danza pa katolike nga na Rome gati kodo ti be Afrika loke tingi tere na ala sosi ke nando ti bumbizi santo di dio sosi ala sara kusala ten tingu mingi ndaliti siriri pikango patara na koro ti be Afrika
0: Sango cha wanguru ndimbo tigerei bile bia sosi abate ntinga cha wanguru awara na lango tila so ala sosi ya kenaji kunduta sindikati ala so abate ntinga mbo tigerei na bia Afrika.
1: Pika ngo patara tila na ekiti tene luma bibeta la mandoti unda tala yeke tene tene ni na teonest punika.
15: Bion bia tinga cha wanguru aga wabungo koko timingo tere ti iriti doneng na ala sosi ya fangonzo tibe lo iti tene luma bibeta la na yati pika ngo patara so lu unda na ala bia ni iti tene ala debeta la si ala lingu iti tene ala sara yi kwen ala ekiti siriri.
16: Na ima bibeta la ima tenzola tene na yi tenant un hasard ou à la kiri na nga da à la zap a dit et qui aura du comité exécutif fédération mais les pico c'est pas tard mandat en soit tenu tu vas aller voir c'est bien de trouver solution à problème sur la côte
15: à doute à la soif en zone si bête à la à la yeda n'a pas côté tenant silo mais à la bata la so à la ligne petit bas pico n'est zone ici brusque à mot à qui encore n'a pas pour ça là
17: le tenaï ni il t'en a bêtisé ni moi tenais au coin il tenait n'a ni so si tenait ni à la fédération à gars ni fana la bibeti ye e na lege wa si ala pete na la repondre na atene soko e unda e tibo usinga na lege wa sur le petit bumbi titene ipika patra pa nandoti e soko e ki passe e na yata tene tulo lo kwe amena tene so tena yi iba ke gouvernement ko beta lanzin na kwadi federation e so e limite tena la mais titene rassurer la syndicat a qui n'a pas quoi syndicat ngwa ndu garde tulu ci ku ci banyela ke kana devon ki singa ne wa ko singa
15: bien bien singa ta wa nguru wa unda bien ni pikango patara ti tene asiki na ti paliso si lo fabiani so le ke ting miterande na ta langoso ke gana akota zo tindo kwa federation ti tene na gana mini kiringo na tene so si ay ke na le ke ti sigiri
1: sango ti dafono non de ke luka na yanga ti sango angba ge unzi tonga sui kiri singila na la koso si adu sipu fadi na tere ti fono non tala ti mani
0: Sabrina singila mingi ngana la
18: ala iki gibecha la nando timbeni sango ala inga pe wala iki tatene wala vene ala kanga legi na asiona sango
15: ala pika singa iyo na kundu ti stop atene ti dafono non de ke luka awa go singa ti e ayeke dati banda ti asango ni nga si ala limbe ti kiri tene na ala pulili
18: ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10 wala nga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58 wala nga nando banda tere Facebook Radio Ndeke Luka tire Fondation Hirondelle
15: ala zia a anda ala pepe ikwe ako itiri bira na tene ti asiona sango
18: stop atene mbeni pialo ti dafono non Ndeke Luka mamboko na mamboko na Union Européenne nga na coopération Suisse
19: Ndikiluka utasango uchi echi lasu
0: Tuazo fatela mana tasango ni kutasango tia wala tia na Enoch Sanze wa bingote ya ndota zo na mbiki ndoka adingu manga na mbiki bambari la waka sulo ga tonga na intelimera la sulo hida tipika patana na lego singa ti Kristo rajo la badengbe tonga na ya tia kapa susi ya keziani na langu balusa na bino manatini susi ya kekona na langu balusa ndetinze jina banduru
6: Paka Enoch Sanze ibarala.
10: Ibarala mingi wagosinga.
6: Bini mbichi ti mungo yanga ti ndoka bimbo sabate ni ti dengo manga. Na koto ti bi Afrika luchi tene afa. A lango wa tene bi tene a tene tene ti sango wa tene tene ti mbanga ti sango mene na kuku dape ti bera ti bombari. So eki lundu anda mbumbu na lango baluse na omene. Tinze ti mbere reti ti na lango baluse tinze ti nabadu ti ngusu ikida. Ti faso ala leke na mba yika ti tene a isu abayi ginzu nyawe.
10: Tona tisola tene wagosinga sesyon krim. Ti bambari wala mbanga ti sango mene na mbanga ti bambari tonsala tene ake tondani mbrimbri na lango baluse na omene tinze ti mvukaso yeke daso me ti tene ikiri na ndo ti tene kozo ni kue ake duzane tirage au sort ti ajuré wala azo so alo na yanga ti akete kodro so ala ka zo ti fango ngbanga mbrimbri ape zi amu ala ti tene aduti na tere ti azo ti fango ngbanga si ala fango ngbanga ni nzoni ala yeke ga ande me so airi atene tirage au sort wala asoro ambena zo ti kodro ti na duti na tere ti azo ti fango ngbanga ni
6: ti faso atongo nda ti angbanga ni ayeke twane nda ni na ya ti anze oko tongaso na ngbata ti bombari me ye nsimbi ti tene hinga na ndö ti akpaliso mbumbu ya bi na ndö ti ala so si ague ti tene adi ngbanga na ndö ti ala
10: tongana ala ba nzoni na kodro ti ambeni akpali aduti na lege ti so si tene e ba ambi ti so kue wala azo so kue higa ti tene e fa ngbanga na ndö ti ala mingi ni ayeke azo so asara e soro ti kubu na ngangu wala na aketa amolenge mbi ti tene ala ye tene na fango ngbanga so wungo ti ambeti ni kue ayeke balota na use e na ya ti balota na use so ahon baloko na uku so si ayeke gi tënë ti fango ngbanga ti sarango e soro ti kubu na azo na ngangu wala sarango e soro ti kubu na aketa amolenge atanga ti atene ni so wala tënë ti fango zo tënë ti bongo ngombe ti buba kodro ate so ambeti ni ayeke mingi apembe so ahu mingi so ayeke tënë ti sarango e soro ti kubu na aketa amolenge wala na akuta zo na ngangu
6: e ba ambeti ni ayeke gba ni tongaso me hunda tere ti e tene est ce que ala so si adengo manga na ndö ti ala so ayeke gi azo ti bombari wara ala mu ambeni azo so ayeke na ya ti agbata so na e tere ni kue
10: tongana ti so ala hinga ngbena ye na lango oko ti nze ti lengua ngu so ayeke use na ndö ni baluse na oku amu mbeni kuta mbela so si azi yanga ti ambena kuta ndo ti fango ngbanga so airi atene cour d'appel na mbage ti bria e na mbage ti banga so ye oko ade amu ambeni azo ka ti tene ala sara kua kape ni la si cour d'appel ti bambari angba ti tene asara kua na ndö ni so na ngbage ti bria wala na mbage ti banga so ni la si na ndeme so ite tene ala so azo so ayeke fa ngbanga na ndö ti ala londo na bambari pepe me ambeni alondo na mbage ti banga so so wungo ti ala kue ayeke baloko na oku ambeni alondo na mbage ti bria so wungo ti ala yeke baloko so si yeke mu ala ti ga ni na bambari ge si e fa ngbanga na ndö ti ala
6: ti faso na gbata ti bombari kue ambeni azo ayeke daso
10: ambeni azo ayeke da ambeni azo ayeke da so ala wungo ti ala bala constance
6: awa dingo manga kitimbanga me la kombini pali ti wango dati kanga ti tena kanga zoni na chakita ko bwa mbala kwe pali mingi yunda tati tena azu sociale ki dane manga na ndotala so ala kwe kanga gyala na ti bala ti bombari ten ti so me dati kanga ki da so ali mbite na amwala kwe
10: pendre bunda mingi manga ti so ala bana ko ti tonazo ga kanga zo awe ala ngbana ndoni so me na leke bungole ti na zo sociale ka mu maboko na yi ak tena ti beti zo ton na yi fang manga na ndotula si lo tena ni ti bana bambari ti tena ni sar kanga ti ni lo ngbage ti unda lo si lo tena lo ti kiri na ndotulo ka wala na mbage ti panga so la mbage ti priya ti tena lo sar kanga ni ka fade ak kiri na lo kana ndotulo ti tena lo sar kanga ni ka ka mbena so si ina zo sa ka mu maboko na yi boli ti na ndona
6: Yeah, iba na gbata ti bomba ina itambla nzuni angusa ki shano ba ise na usho ti silaso wala eleke quand même ce sont criminels na poko timba
10: ileke ce sont criminels na poko timba atondani ngbena na ngu saku sina ndoni balusi na osho isara ce sont criminels anguji poko ni wala ngusa ki sina ndoni balusi na oku isara meni ce sont criminels si otani la ki sara ndel fa parce a manquer pepe na poko ni so i ki sara ne meni ce sont criminels mangati a mbetini a wumingi
6: gbata ti bomba ri elo kole kina pokuchia gbata solani si akwalisha sina kodro a bagigine ani mingi est-ce que la soso a wadingo mangasa kina tibata chibombare wala fa kisa kusana na chiko d'appel ala iki sa kusana cha na chi liberté est-ce que mini kbali a iki na bagi kapepe
10: tena chi kbali a ke tiso ala ba ngena yese ngu sa kusana no ni ba okana use asina belingoi gbata chibambare ajuna siriri pepe ani la si kwache fangong manga atamla tchona pe machin dembe so mitena tena so siriri a da ndani la si mitena la mitena a sigi na mbena fini ndo kwa chifa ngomanga use oko na grimari epi oko na na ipi so chifa tena ndoni ak siriri siriri akeda isa kwa senge
6: pakara ina kusonzi da fonde keluka kina singila
10: mbikwembe muna la singila mingi
20: Ndekeluka, dafono no tchawa bi Afrika kwe. Alundu na otro koto, asina wampende. Lobai, ngana mubai, ala masango tia kite kondro tchala. Na yatia gbata, gara, ngana yatia kite kondro. Radio Ndekeluka, dafono no swa eke la kwen duruna.
0: Singira tia gwendal tala soka ndoko asango siya. Vunga na yasango, tira kwi na dafono Ndekeluka unza we, pendra sembeti mozo koti kondro. Ikitaka tena hivi wako singa tina mbiki takia kwa drofade fadesu.

to kaso ike da dira da da foron de kiluka ibu ya tala vingi tonsa da foron de kiluka to kaso ike da kita sewati najita na sewati takrindo na batati bongina sewati ndongangal na batati bongina sewati ngaro na sewati torde sarwisi zimaldi na batati bongina sewati manjimu na tangata sewaku saka sewati mordim asa to kaso songo sewaku koti fateka pati kwati najita eric so si fade lo kesala langu basa nabiru ushu si filitu la unzi warafadili kwa ni nalangu balutatu ngesu ikida au ninga finitulu gina ako lango nisula atume nandali tine mwa plansi kwa tawitabla ndegi nalangu usende kekerekela nanga datlangu tiansi wati tarkindu so ake Patrick nambekiti bakati golf namba tati bongi tola matokana kami mitokana vizu ijiko ge namba tu kwa suki nanda wati ya keti ase wati kongolo namba tati bongi na bakati fulasa tu kwa su na vundura be na songo siwa koko kwe so si ya inga lafatene kapati kwa tia kotale tatema matala sulu biya na ke mba ya inga lakati kongolo germaine finitula onzi fana langu basu yanubino omanati nzeswa ono batati bongi asanga tu kwa nindal tasuko sa kinambiki tibuar al suko sa kase wati kundili na ase wasa kinambiki tibayaka na asu tangata se wani koko sa kinabatati buwe rabi gela kapati

0: tango yaka gana tiba tango anyama.
1: Ekeli e barala tongana tiso etene na litchi kwa singa ti yeso laso nye lazo alimbi tisa ambimbi titene tongana lufa ya kawe luara peko ni zoni a ekegi lakwe na yachi kwa singa so etondani na yinga sulani ya on imulani rendezvous na ala so eke mai titene ala kiri laso na teyechi a fanono chala titene ala chimi teye lakwe na wakode kwa tiye wa komanda ya ka liklod ningu bale solo eke komanda ya kanga mokozi sarawisi so eke vana dote nchi vulgarizasyon chi a kode chifan ngo yakana bage chindo kwati ada ayike na losina ale kipika kipika patarati laso ko zoni kwati tenigwe na yachi kota mama tene chi laso ke sande laso tene na ndochu lungo yakachinjo dalti na linga sola na otete chi kara koni awe me wale kipepe chiki na ndochinjo ni ni la laso iki ya na ande na na ndochinjo ni me ko zoni kwati tene igwe ima pika ngo patarati na gene chi iki gochima asango so si Christ wa Jordan badingbe ki na ndo na ina ndo cha sango cha cha yakana patango ya manacha batachi be Afrika.
2: Nati prefecture chilobai aiki use kapa chilungo yaka sinibisu awa dingo waka siangola kwa titene ala leke aya chasi si chala titene amuli genala siala luale chiko bechala ambini mingi ya soro titene ala lu karako ambini na tereni ala ki lukchala njo si ambini nga asoro titene ala lu ambini anzene zene le chiko be dalina ki titene ala mule gesi ako bera gbani bani na le chigara titene awa be Afrika wani ate nasibisu aiki na chikemu aiki ngangu titene azwa leke teretene chilungo yaka na pokuti sona ni nangusu alondo ti on aini anopo kete na mbagi chilungo karako ususi azunia de matereta la teneni awa dingo waka ngbala kwa titene ala leke yati ya katala titene ala kanga lege na abubango chile chiko bechala meala ngbala kwa titene ala bando na mbagi chinko ubia titene asarasi atukonala anzuna le chiko be iso ake mulegi na ala titene ala lunzuni kobe nga titene ala wara leche nzuni kobe na mbagi na pawasa kinachili mpende awa dingo waka siya ngbala kwa titene ala zi ale chikarako chala ala soa ke zini ya ke pika katetene tiso at kobeni asigin zuni mingi na poko ti kwingba kusala sosi kooperatib fardeb asara nina gbata ti pawa tonga na ambeni ala ke soro titene ala zi karako ambeni angbala kwa titene ala leke ya ti akatala ti hariko nga na sesam lakwe na lege ti asango si wara fatene na poko ti sosi ala zi akarako ni ala ke gwandeta titene ala zi anjo sosi ala luni na ti alango so eke ga nga na mbagi awa dingo yaka ti loso si angbala kwa titene ala leke tere ti ala na ya ti akita akodro mbumbwi na mbagi ti beto kumia nga na akodro sosi angoro ni
1: singila na ala Jordan ndali ti asango so ndö ti muni na ye e biname ti ala sosi eke mai na yachi bata shibonga suna yachi mbomu ngako eke pika ngo kate ndali chala sosi eke fayaka na bage nika ala pika kate chala ndali chisusi na nguso ala waka hapo kochikobe chala njoni na manga ngo ala haa eke ataso akpale chumunja pa eke da yoko na manga wenga chako manda ya kala walegi chitene akobe chala siginzoni eke minisa ngususi wagusinga chejo balipyo eke muna ipikoni
3: mingi ti awa fango yaka ngia kena yanga tala na nguso ala wara a ale tiko betala mingi si ala zana gogoro tonga na karako unga na njo Gregoire mini mingo lo eke oko ti awa fango yaka nangbata si bangasu lo fasu biane lo tene a eke peko ti ngango kusala sosi lo sara si loko lengoni
4: karako sana na zolula na nguso anka ala wara lengoni njona pe tonga mokoto karako ni ake toto po ne bien que changement climatique aida me azolu karako a demare mois de mars avril mai karako la a doun lengoti njonini ngusa wana zungu wara kubet karaku mingi hapa wala niki 20 kubet na yasusu na ngusu mi idazu elu karaku ti iso mi wara kubet ni ake baloku niso na gundani tonga na mode ya katimo moturune seseni moluko betimo na kamba nisara saraklajin mo respete a kalandri agrikotimo na legeni asa si moko wara njoni rondimo
3: laso na leti ya garati batati bangasu ngana taketa kotoso anguru terti batani mweke ba ako beti ya ka aike mingi na leti a garani Stéphane Mouté Laka loike wainda soke bando niteneti agda na batati bangasu lo kira niteneti mungo ambina maboko sosi alamu
5: oyo sikle na unzi awa yati deuxième sikle la imana yani zo me eba kusa ati fango yaka na ati korotige ipite na mainzuni pasi ba de maida pe rezona ke so ala wara pendra ngongo sando na mbege tia a partenaire ti so para na plato WHH batane fao so amoni nila sara si njoni ngongo ni asikin njoni na mbuso tena tibia mwendo wakida tatene na ngusu ngwapi kanzoni ape meto na a wadengo yaka ala lumba mwacha na tikara ko na tapande ala kwa ngoni yale na sigi nzoni kama mbini ya da osi so amba poko osi ake akode kwa sefa kode tu lumbo yaka nzoni na mbage titene ala respecte ala angu titene asukula tiaka kwa sefa iratene sarklash
3: amunga legi tonga so na ambina baba na mama tia amulenge titene ala lekere kapati kiringo na damandongo metiti amulenge tala si ala vonga ambina yesu si alimitene amua poko na lana ya ti sewa ti ambina nembe so ala ngba ti bata obe tala so si ala rokoto nina ya ti agogoro tala ti ba tonga na yesi ala lingbi ti muni ti gura nina kota kotro na bwange ti kani na nzoni ngere lakwe jingo be ayikana mbege tala tene ti bubango ti legi so si akana popo ti bambari na banga so si amulegi na la pepe titene ala mua ye na gona nina ngo iso banga su Jean Balipio da Frono de Keruka
1: singila ike ginando chi ki ngona tene wala sango so si Jean Balipio amuna ya wese ke gochichi mitere na geneti so ike li Claude Ningu Bali komanda ya kanga makanze ti service so ike kangbi a kode ti zoni fango ya kana zo na ndo mama tene chi chi lasu
0: kwasinda ti fango ya kanga na ti batango anyama
1: pakara li Claude Ningu Bali ibarala
6: eda diko ibarala mingi wa mungango isuti bara wa mango dafunu ndeke luka kwe
1: tongana tiso imulani rendez-vous na awa fangoyaka itenale itene aunda chala ni ki mingi inga ilimbi pepe chitene ki na tene chala ni kwe na lango oko lile itenale itenale limbi chitene la sola ki na teche mez na teche fonu no chala andal chi ale ke kiyo andu ge chitene muko de na azu sosi aike na zara chi fangoyaka chikarako na yachi use si kloniso wala use kapachi lungo ya kachika kako wala chinchusu e kom lana tongondani sara lani mingi tene na ndochi ya kachika kako awe chisu inale kegwe na ndochi ya kachinjo nila pe nila bo ye chibina mechi ala susi ya kemai tene komanda ya kanana te chimeza gyawe ala lweke kwa lana unda chala ni na ndochi akpale susi ya kinoko ya kachala chini beso mwimbi ya akpale chi susi ala ke wana ndochi fango ya kachika kako ngana chinjo luten luki ginda chalala ala limi spika singa na lona molongo 75 93 33 33 wala na 112 29 52 52 chitene ala unda na lo atene na ndochi akbaleti ya katala sifade lo keki na tene na ala nani na ikezi anga chi kojo pika mpatara chena ala na te chimeza la su tonga so pakara liklo ningu bale la su tonga na zo aiti sa ya kachilo chinjo a kozo ni ya ge kusala chena lo mitene lo tonda ni nani
6: Bobiani, merci mingi edajiko pense tongana zuswa yechi sala yakachinjo akinjoni lo leketerechilo donc lekengotereni aketene lo bandu su lo limbite lo faya kanida wala ki yakachi gigi wala kichibako wala premier sik wala deuxième sik mengo iswe kinaniso akingoichi fango yakachi usengo iswe chate deuxième cycle la donc deuxième cycle akitongana moitondani akete mosoro ngwangwa chimochi njoni pendere ngwangwani somo ba lingoni akono terenya ki lisa zazango e momunya we motondate moleke sese chimoni mingi ni ti useniso akena zone société na ki zone chikbako zone de forêt motondani modi dabo mugamo soro nduni modi keke kwina sese mo bruseye nduni koko kwa we muzia keke muzia salte su kwe tonsumbi tenleni so alimbi mo biwana nduni pepe mo bumbia salte nko ina yanga chia kasi mo biwada wala mosa tasi mo biwana tereni e na pekoni motonda chi leke sese ni wala mo tourne sese ni na poka wala na bagara wana tracteur mutulenya we moga mukomanse faso mo pike si sina wo konjuni mo lu a pike so si ate mo kangbi poponchi lu na molongo tonga na mo to pike chi mo kwa we mo bikamba we mo gafadi so te mo lu njo chi mo so ate tonga na lungoni na popochi pike use so si ate ni lin poponi adwachi lingbi 80 cm donc ligne oko 82e ligne 80 cm na popochi ligne oko na nduchi kambani tonga na muzidu oko popochi du use akiyani molongona ku use tonga na muzale chinjo oko na ichiduni mudachi za espace na gelechi du use alingbi na 25 cm. Bo si tonga na moza na chi du oko lechinjo use wala ota poponi alingbi chi du chi 50 cm wala ndambu chi metre e tonga soto mu lunyawe na pokoni yenga use na pokoni musala kozo sarclage.
1: Mais il peut que rachala pa ka li clubingo bali parce que je connais comprendre rendre na la paix voilà à la terme où c'est capable fa ngonjoso ya katin joso a bagi azo sei ke na chimba ko si à la petite na la fan zone ndoni njoni chitene azo ko ati da chi fa ti ke ke katene à la anda la paix mbrimbri azo la limi chi fa ya ka na chi où c'est capable voilà où c'est cycle soit la tete ni gesu na ndo la limi chi na fa ya kanida.
6: Bon, ton semi tenege a ke ou se si que soit bas zone de forêt mingi. Mm. Zone de forêt so y petit bandou so si bakwa kida. Na tapande na se seti lobai. So y ma fadi sangonige, lobai a petit fanjo fani ouse. Na akodo so nguru bongi ge kwe a petit sarani. Même na région, tonga na région tu sud di RCA. Al tondani na ambagiti sangamba ile
1: mambi
6: kadei baskoto mbomu alaso alingbiti fani me apeti luchi gige pepe na yachi meme zone de savana tapande tongani ba meme koro tongana bombari ubria ambena zuswa fayaka na plasu bakwa kida ala lingbiti sara ou se sikleti yakachinjosu donc ake ndoso mwichi faya kanida sito na kina yanga chikubako mem bako susi ya kina zone de savan mem tapandiche itachi mem tongana na sibut si yaka chimoni akina yanga chikubako si ngu kuteni ngu wakida alingbi mopete mosara usikisikle chimo chinjo susenge
1: nambake yesu wagi nate testo chi germination chi angwangwa chi kobezo abatlo gi karako wala petisa testo chi germination chi njoniko joniko chi tene alungalo
6: wai so pendele undala edajiko bipense na yenga so onso mbitente chi test de germination de chi karako akilege nila me test de germination andule chi kobe kwe so mwichizane chi sese mem ata ki karako akikawia aki mem koton so aki luni wala kafe adwasa test de germination donc njo mwichi luni ifumo sa test de germination ni kode ti sango test de germination chinjo a pingba mingi pepe mopechi mu ngwangwa chimo chinjo moleke sese pendere mopika sese nyaga fuku fuku molunida e moluda so mobimbeni ye na ndoni ubie mosagi kete sese andoni mosara ni chite na sigi ubie use kodeni momule chinjo chumo omutuku na ya chungu mozani alango lango kwawe ndo omuzilo mutandalo nando chimeni beni bongo tonga so mukuvri ndoni e moke aruzeni moke ba akisa lango use lango ta yangachi njochu monya konsi ti sigi e genando so gila muke jiko wungoni so donc sa lango ni fomo jiko lechi njoni mo jiko mbangbo ko wala sangren momulo mo lulo na kodeso mifageso na pokuti lango tawa lango sho mo muni kwe mo jiko ala soa sigi so tonga na soa sigi kwe si wungo ni kwe mo jiko a londo na bale miombe wala 80 chigwina 90-95 so ake pendre ngwangwa nila so yilingbi tene pourcentage ti germination ni ake njoni donc ti tena duchi njoni il faut a londo na popo ti 80-85% ti gwina devon mais si tongana akna beti 80% so yilingbi tene pale akna ngwangwa chimoni tongana mwechi lu a lingbi ti tene mo gimbeni ngwangwa ni supplémentaire mo zani mbati a resemi wala ngwe so aga chisigi a poponya ki mwanke mulu na pekoni
1: pendre ki ingwa atene chala na ndochi hunda chiso na baginga ala atene fade na hii atene si tonga na moluka molu njo chimonya we asa agi inga ako na pekoni wala inga use atonda chitene asara sarklaj ni me alimi chitene na hii a kode chisarango a yesu a kisara na peko chulungo ya kachinjuni tonga na lwa yakani awe lo tonda chisuku wango yachi yakani meike suku wa yachi yakani tone
6: tonga na wa fangu yaka lunjo sinjo sigiawe na pekochi dimanche oko so jochumwa sigi kunya gigi mutambla mobaya chia kani mokibande ambenya sigi kwa pa manke donc cause isso mosare fo mosare resemi mobaduchi njosu simolusi sigi apeso alingi molumbe na pekoni oko nila so modlingi chisani giyenga oko na pekoni na pekoni awe yenga use molingi tene moga mosara kozo sartaji même salter buya kanya pe toure seseni yengeli tongaso sesenya yapu chitene ngwa pika lo menenguni pendele si nguni agwina rasinchi njochumoni na pekoni so mosara we moku yenga ok ze oko donc kozo sartaji ki 2 semaines. Deuxième sarkage a un mois na pokochi premier niso et sarango deuxième sarkage chinjo mo bungi na iso yenga teni butage donc mo kizi salteni legio komo ko pusu sese na gele chinjo chimo teni gele chinjo ni a mai njonya kono pendere et na ngwe iso loga kuta pupu apechi kinda lo ape racine tu lo busese et yeso kumba so mo musa na kwa akigi akokaso tona mbagi ti est a ilatena u lindaso donc mozuni momuni mosana kwa tomo igwa mbagi ti nord façon ti sarkajinga ka kingande aussi akiso kokani mozumo juchi chingo na sese bon mojuchi ka mona sese ape mais mojuchi na sese si mosarani e sarangoni mokizia salte mokubumbi sese na gelin jochumoni a commencé chite na mayawe otasa tajini moke bande tonga na salte amuleti ya kachincho chumo mingi na ngoi la mosaga sito salte mingi ape mengi fani use alingbiao
1: otasa tajini so asa na ngoi chisowa
6: otasa tajini
1: la uke na pekochi use niso
6: bon otasa tajini na tako dechi kwani aketene mosala usenyawe mukunze ko na pokoni mosa otasaklaji so ake legeti kalonje se fala mais itene sarango otasaklaji ni na ngati munju franje atene ake iso ake facultatif donc parfois mon petit sarani wa mon petit sara pe mingi mobale ti akanito salte bu mingi la mosala otasaklaji et tonga na salte bu mingi ape gifani useni alimbia we pi ngochi sarango ni nina bifagi ya kinzeoko ubiye na nguisi mba salte ya kimingi na lechi ya kanila musarani
1: nila mentali chie nasi ya kinzo nina fuwa fango ya kachite nilo sukuwa ya chie ya kachilo na pekocha lungo kobe
6: bon bipanse sukuwa ya kipendele unda mingi mbachi ya mbeni ya zuchi fango ya kaswe kichingi na ala mingi ala ba saltage na neneni mingi pepe mbachi ala kiza salte onduchi ya kanyala kisa nina mingi ki wala itene ala sa sarklaj na tani akita sa sarklaj na retak pepe sarango sarklaj aichi njoni ya ki mingi na pekoni kozo ni akitene mo yapu nduchi sese ni sifadiso ngunza paswa pika sese ni yapu wa menengu pendere rasi nchiko bechumo ni awarani mbeni njoni ni akichiso tonga na mo sa sarkage mokizia salte so akina leti akani mbachi a salte ala kwa la kitegi meme vitamine so njochu mwenyake wangani donk chite ni mosa sarkage mo elimine konkurensi ya mauvaise herbe a shonya pege so asigizo mozia la kwe sigi njochu mwenyo wa kobe ni lote akitapande chiso tona kete kobe akidage chite ni tesiki gbani parfois ki teyachi ya siyape legyo konga tonga na njolo na lechi ya kasi salte ya sigi ya telu mingi so a salte ni kwa la kitekobe e bale nyaki so a salte chili yaka aki ngangu mingi ya wankobe so kiluni ton salte ya londo chi sigi lo kukono chilo yo yo e lo kisa kobe chimo nyaki bebengo kubenya ki kono ape e pale ya sida e mosa sarkash meni njoni nyaki so mokitumba a shionya makongo na telchi ya kachimo bachi salte ya gauso ama kongo ndende ndende aganga usit na unde telchana chi salte so ipi akibuba na mo kobe sumu yu wala njo sumu lu niso.
1: Na tongana la londo si tene fadi fadi so tene tia makongo so siye ke buba kube chi kobe chi a yaka cha zo sola ke lu mingi cha wafango yaka la so yeke de materi cha landali chi akbali niso a kube so kasa cha la sola ke lu wala mbrimbri njo wala karako na yacha di machala nilani mingi ala luchi gilando cha kanyama so si aga yeke tekagi akube chi kasani e mingi kwaleni a yeke chi njo so si tongana njo na ma yeke te awe anyama ni amakongo ni so aga yeke duti na ya ti be ti njo ni si ala yeke tene ani ala ti anjo ni so mi e la si yeke na gbunda ti kpale so si yeke nokpo yaka ti azo la so so.
6: Bon, ta tene na kolo ti centrafique yaka ti njo ayeke na kuta pale kuta ennemi ti lo mingi ayeke oko so amu le ti sese ti ex ya kue mo londo na bongi mo si na berbera ti mo si na mbage ti pawa ndele bongasu me birawo obo moko wara makongo so donc makongo so ye lo e tene ayeke chenille légionnaire so lo tonda ti tene lo mu yaka ti njo na ngoi so njo na ngbage kete kube ni akomanse singi déjà lo komanse ti lo te kube ni ao njo aga ti kono lo te keke ti kube aga ti le lengo ni lo kiri lo yeke te lengo ti njo ni ye so asara ayeke akete ayeke amakongo bon makongo ni lo ba gigi tene na lege ti ae so apapillon wala pupu lenge donc pupu lenge aga abi para ti lo na ndö ti kube ni tant so lo bi para ti lo awe para ni so la ama e fa so aga kete makongo wala chenille so e na ngoi so makongo ni akomanse ti te kube ni awe lo yeke te kube ni mbi lo yeke kuâ udu na te keke ti njo ni lo lia ni donc makongo so lo ye njo mingi e tongana lo si na yaka ti mo lo yeke buba lengo ti njo ni ka mingi ni la ye ti sarango lo titene tumba na lo ayeke titene mo zo so mo fâ yaka ti njo dabe ti mo titene mo bata ni batango ni kode ni ayeke use tongana so kozo yeke sara ni yeke mu produit chimique wala alandri ni so la yeke tuku na teri ni mingi yeke mu supercar la yeke tuku da wala dus bon mais ayoro so yeke mu yeke fâ na amakongo so effet secondaire ni ayeke ngangu mingi na ndö ti kobe ti yaka ni na ndö ti ndo so anguru ye e na ndö ti santé ti ye azo ni la kode so si e mu fade so e sara na kua si e ma e ni mingi ayeke ye tene batango yaka e gue na ni na lege ti ye so atene abiopesticide wala apesticide biologique so si ayeke mu gi ambeni akube ti ti ye keke wala poro ti keke wala mbeni tere ti anyama asi yeke leke ni na mbeni kode awe si yeke traite na yaka ni si yeke tumba makongo ni me makongo so tumbango lo atonda ni kete la mo lingbi tumba lo me ngoi so tongana makongo ti chenille légionnaire so lo li na ya ti keke ti njo fango lo ayeke ngangu kete ngba ti mo tuku yoro yoro ni angbage na ndö ni e asi na lo ape me na kode ti apesticide biologique so si e tene biopesticide so ayeke mu lege ye tene acontrôle maingo ti makongo so e ayeke sara njo ni na yaka ti ye ni
1: ate pendo tënë yeke fade ala tene si tongana zo ye ti kanga lege na akpale ti makongo so si aga yeke bubaka anjo ti ala alingbi lo tonda ni gi na li ni gi na tongonda ti yaka ni i faut lo tonda ti tene lo kanga lege na makongo ni me akode ti kangango lege na makongo ni ayeke tongi
6: kode ti kangango lege na makongo ni ayeke ti tene na ngoi so mo ba gi makongo ni lo si da si lo komanse ti te kube ti njo ti mo lo yeke bango lo même ayeke ngangu parce que lo yeke honde teri lo mingi mo ba gi kube ni lo yeke te ni wala salte so lo yeke sara ni parce que lo te kobe lo sara salte na gigi mo ba gi salte ni so na ndö ti kube ti njo ti mo mo hingango tene e kpale asi awe gi lege titene mo wayoro titene mo tuku da e mo ga ti tuku da ayeke ye tene mo tuku gi na ambeni place mo za ni ape tuku ale ti yaka ti mo ni kue e na lege titene mo tuku da mo mu aye so mbi

0: Dans la nuit du 20 au 21 septembre,
1: j'ai été élu à double reprise.
2: Dès notre accession à l'indépendance,
3: Wakanda a mené une lutte.
4: Ici, la Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Ibarazu kwa seke nduru na terati fonono tala tima kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasu yike nati ushuka panila yike saratene ti gango ti fango yaka ti kutonsua munzu poro aganani si aganga atingbi na fango yaka ti bundu baleni nanduti kusala suwa zwa ke saralani na ti kodro komandasu aike suwa aike mamatene ti ushuka pa ti kwa singa mbaiti be Afrika ti yengasu.
4: La Centrafrique.
5: Dosso. Bay Africa.
6: Kutara zabi mbili ya ikigi. Ti muna mbimaboko na ati kwa singani. Kutara ibarala.
7: Ibarala mingi mbibara wa mangoi.
6: Ti ilo ndo nangusa kia kwa mbangu gumba ya baluse na ushio. Ti sinangusa kia kwa mbangu gumba ya baluse na miombi. Fango ya kati kuton. Aganga legi yako na ati kodro amuzu poro sulani ya ikinanduni aunda na zukwe ti tene afaya kati kuton. Me konsekonsu wala kbaleni lani nanduti duti tia zo aikesuwa.
7: Muna la singila, bia ni tukia ake gouverneur Félix Eboué. La si le muni fadi na mbege ti bangasu. Si le li nani na sese ti ubangishari. E tongona si nangu saki yoko bambu ngumba ya nanduni balo use na miambe ake kete komanda so eretilo ake jiro si aesara titene fango ya kati tukia abagigi na mbege ti uampende miti dabetia wa mango embi tene kojo titene ya kati tukia abagigi na mbege ti uampende amo lenge ti uampende ainga tilo tukia pepe ala inga ngati fango ya kati tukia pepe mingi yesu agube tia la ke fango ya kati bondo na nzene nzene atangati kobe suwa la petite e nginzalami ya ke tambula pe me tia munju aketitene ala gana ya kati tukia tonga so zo kwe alimbiti faya ya kati tukia e ala peti voni tonga so azo apiti wara kete kofro chifuta na lambo ngati sara na yesu betia la ye e akebiani na ngusu milondo ti fango ni si yakati koton a bagigi na mbegenika e donc ti londo na ngusa kioko ngbangungumba na ndoni baluse na miambe mbi asi na ngusa kioko ngbangungumba na ndoni balo ta na oko so alibi na ngoi so si birati kongo wara abafadina gigi biani fango yakati tukia agapali paling bangati nyeng bangati so ake pusu azo so kwe ake neata kete kete akodro so ake nambiki tu kwa mpende kwe titine zo kwe afaya yakati tukia moso mwakana yakati tukia pe mwake wara kbali kbali nye ake pika fimbo na teretimo e mwake ba nambiki ti makunji kambeni yaka ake da atene yakati makunji ake kuta yaka e zo oko oko na yati kodro ni adwati guti faya kaso tana mofaya kani ape moke wara kwali e akegina ngoi su sibiani a milisien ake tambula na hatia kodro tiba tona nyesi azu ake faya kati tukia tana moke na yakati tukia ape moke wara kwali e akebiani gango ti tukia na yati prefecture ti wampendi agande ti sarasi kutanzara ake bande gigika kutanzara ngbangati kinye moke ba koma forcia zo kwe titene ala gufaya kati tukia ngoi titene ala faya kati bondo na tangati anze nzene kobe so ala kana habitu titengoni ngoi titene ala fani encore ake encore date e ala mungoi ti ala kwe chifagi na yakati tukia e ake pasi pasi mbangati so mitene fadea milisien ake da ala ke pika azo e ala ke sara sana na azo mingi e anzara so na ambeda bomaso a bagigi na mbegenika ake sara ke ambeni azo awara kui mingi e na tapande moke ba ambeni a bwa so ala ke sara kwa si ton ala sina ti kete kodro so ereni ake bekoro na mbege ti pawaka ala ke guti wara abio si ambena zo so akuyawe e alunga la pe adonga giala aza e ala muande abioso na talato si ala gande na batati bozum e ngoi so gouverneur ti ko ni so asifade na mbeginika ala muni ala fanalo tifa pasi so si amolingeti wampende akeba na pokoti a milicien so si akesara sana nala si apika ambeni ala ke kui e puis asara njunape e ake amara ye tonga sola si asara si a gouverneur ti ko ni so agande ti sara si yedi agbi akete nyela ke bien ake mufaso yanga titene zasi azwa fagi yaka titukia oko pepe tamofaya kati tukia zasi mofambeni yaka tibondo na tereni tongaso mopisi mu akobe ti yakaniso mo nasewati mo alimbe warakobe tite ti warangangu tifana yaka ti tukiani tongasa pe azukwe ake wunji ba e akingagi na ngoiso si ala ke wunda tisi na milisien agu encore na yati yakanyape azagia surveillant de travaux agricoles ala la si aboy coton ala la si ake tambula na pokoti azuti fango yakati tukiani ti bato na nyesi ala ke faya kani eto na nyesi ala ke bendia ti lungo a kotoni ti tukiani ba ake ayisu atambula biani na mbege lila
6: nga na mbege ti londo na ngusa kia kongba ngogumba ya balota na uko ti si na ngusa kia kongba ngogumba ya balota na mbrambra ayeke ambe na ngu so si ayeke ngangu wala des années déterminantes so amunzu atene ni me ngbanga ti nyen
7: biani angu so mbi londo ti fango ni ayeke ngbanga ti so na ngu saki oko ngbangbu ngumba na ndö baluse na osio ayeke ngoi so si tukia asi fade na mbege ni ka e ndo so aye ti ngangu atonda ti bango gigi na mbege ni ka e mo yeke ba mbeni koli so iri ti lo wai na lo yeke sara ande ngonzo ngangu mingi lo sara ngonzo ngbanga ti so agbu ita ti lo ita ti lo so iri ti lo ayeke bazara agbu lo atene ba lo yeke na yaka ti tukia pepe e ahon kue lo yeke ti lo na yaka e ala sara mbana na lo e na mango ye tongaso koli so mbi londo ti dengo iri lo so mo ba ngonzo asara lo lo gu fade ti ba tongana si ni petit bikpale na tere ti kete komanda ni so iri lo ayeke jean petit e asara si mbeto agbu azo ti administration coloniale ba ndani so mbi fa angu ni so la e ye ni atambula biani na ngu saki oko ngbangbu ngumba na ndö ni balota na oku e tongana si na ngu saki oko ngbangbu ngumba na ndö ni balota na mbrambra ayeke ngoi so si azo ti administration coloniale atonda ti gbungo li ti ala ti gbian ngobo ti sarango kusala na azo so ayeke fâ yaka ti tukia ngbanga ti so na tongo ndani ye ni ayeke wana wâ wana wâ mo yeke na yaka ape gi fimbu na tere ti mo mo doit ti gue ti fâ mbeni yaka nde pepe mo doit fâgi yaka ti tukia me tongana nzara komanse ti ga awe si akpale so mbi londo ti fango ni gi so aba gigi awe mbeto ngu akue abungbi na bira ti kongo wara hinga bira ti kongo wara atonda ni na ngu saki oko ngbangbu ngumba na ndö ni baluse na miambe si ahungi na ngu saki oko ngbangbu ngumba na ndö ni balota na oko ti gue na use tongaso si aga ti hunzi e ayeke bira so asara mbeto mingi na amunju poro ti ngoi ni so e fango yaka ti coton na mbege ni ka abikpale e asara yeke ala yeke gi lege kue titene ye ni kue akiri aga nzoni e ayeke gi na poko ti aye ni so mbi londo ti fango ni ndo so si pupu mbeni fini pupu atonda ti bango gigi na mbege ti wampende ka si lege azinga na ala ti fango ayaka ti ambeni akobe so ala peut ti te ala wara ngangu ti fâ na yaka ti tukia
6: singila mingi kotara Xavier Mbembele osio kapa ti kuasinga mbai ti beafrika ti yenga so ayeke lo ti ge e kokapa na ala gi kekereke na oko ngbonga so ti ba bangondo ti administration coloniale na ndö ti akpale ti fango yaka ti tukia nga na ti bondo so na ndö ti kodro komanda ti uam